0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto

0: kompleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na ug palit na sa inyong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
1: Kamu ba nasayod ng Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, huwag kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Katkaton magay ng butong astang taasa? Kana paghang imuha nga makuotra. Why? Hala na!
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ino bisira, agapati na pangi. Mayo nga ko lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa una, wala po ka tumar na. Biyara ko nga tritis. Parang nuwala. Pero huwag na magapati. Wala ko nga bati tritis. Hindi po. Mayo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Pipina Bisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baraturasan.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
5: Ang hula

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Kinilin da balos, dala ko sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato ko.
4: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

Kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no!

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ros.
0: Ah, si Ma'am Ros. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ros?
1: 67.
0: Kining nabasa magun ako imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, palit-pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Galindo. Almeda, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, parato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag-inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices. Aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Inalim da balos, dahil ako sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung gutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
7: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
8: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa, ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang nagahisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.

0: saragod ang bundak sa ulan, ug bundak ang tika ug gugma na walay kahumanan. Hay! Hala no! Akong gugma kanimo, murag biko, na ay sagol latik, pero way sagol atik. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa ampuan. Barley, barato sa, kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: bale, next time na lang.
1: Oo, next time na lang.
0: O sige ah.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: For keeps nga agri tips. Kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, og fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig pag-o kini spray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
4: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm-to-market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Bayang hapon mga ka-vibes. Welcome sa ating programang FMR Favorite Mix of Rock. Mga ka-FMR, kumusta ang inyo ang Domingo? Andam na bumo sa pinakakusog rock experience sa inyong radyo. Kay kung rock ang istoryahan, FMR Mix of Rock ang tubag ni anak mga ka-vibes. Ako ang inyong barkada sa kahanginan Kuya Tulits o sulod sa duha ka oras. Walay hunong ang classic rock, alternative rock, rockan. O mga timeless rock o uban pang mga klase sa tugtog ato ipatugtog garon mga ka-vibes ha. Ang ato ang ipatugtog garon nga mas mahimong astig ang inyuhang Domingo sa hapon. Bisan pa, oh, bisan og asam kamuron karon mga ka-vibes, oh, ana man kamo sa inyuhang tagsa-tag sa kapanimalay. O di ba ka nag road trip mo mga ka-vibes o nag-relax o nagtrabaho. Ipasaka ang volume sa inyuhang mga radyo mga ka-vibes. Dini sa FMR Max o Brock, walay tapol, walay pagluya-luya. Rock all the way mga ka-vibes. Ning kahapon nun, adlaw kita karon nga Domingo. Puso ayaw gayod pag... Ayaw gayod pagpabitin niya mga ka-vibes. Ayaw ibalhin ang inyuhang volume. Dini lamang sa inyong paboritong istasyon. Kay daghan patag ipabutong nga mga rockets. Shoutouts mga dedications o guban pa. Siguradong makapabuhi sa inyong hapon karon mga ka-vibes ha. May hapon niya kaninyo. Adlaw kita karon nga Domingo. Pizza dos ning bulan sa Agosto mga ka-vibes ha. Kauban ninyo si Kuya Tulits karon mga ka-vibes. Kini ang FMR Max of Rock. Ready set of rock. Because our FMR, we don't just play rock. Oh, leave it. Let's rock. May hapon niya kaninyo mga ka-vibes ha. Hilabi na dres ato ang mga suking digbaminaw. Dres may lungsod sa napunturan. Ning kapun garon hinaut nga nate kita sa mayong panglawas mga ka-vibes ha. Ora sa FMR 3 minutos na human bilabay ay kalas 3 sa hapon mga ka-vibes. Hinaut kita nga unta naamo sa mayong kahimtang karon mga ka-vibes. Samtang namahinaw diri sa FMR Favorite Mix o bra kauban niyo si Kuya Tulits hangtod kita alas 5 mga ka-vibes ha. O kumusta man ang inyo kapunon karon mga ka-vibes? Sa ato ang mga kapamilya, ka-vibes diha nga nagtagay-tagay, nag-shatting-shatting karong mga orasa. Inautunta nga, anamoy, kuan? Anamoy pulutan. Ah, pulutan na pun mo, ganang kuan na, pulutan na pun mo, istorya. Nagapod na sa ito mga sungig tigpaminaw, nga kanunay nagapaminaw dari sa FMR sa tanang programa, dari sa FMR, dagang salamat, o may hapod na kaninyong tanan. Welcome sa ito ang programa sa ako nang gikaingon ang FMR Favorite Mix of Rock. Karong mga ugotlua, karong mga adlawa, karong mga orasa mga ka-vibes, kauban ninyo si Kuya Tulits, ha? Hangtod kita alas 5 mga ka-vibes. Inautong tanga ninyo akong ubanan, nining kahaponon karon. O oh, shout out sa tanan ng mga sabong hero diha. Huh? Naadres sa tuang palibot. Naadres sa kilid. Inautunta nga nagbadaogon mo. Nagbadaogon. Sa mga hilig kong sabong, panayon pa ang sabong karon diri mga oras sa mga kabay. So, diri sa mga silingan diri. Sa mga mahiligon diha, pwede pa mo muapas diha. Sa mga mahiligon diha, o ganang jeste, jais ko. Kuwa tres, Jesus. Oras sa FMR mga ka-vibes, 15 minutos na human bilabay ang ika-alas 3 sa hapon. Dinis na ito ang programang FMR Favorite Mix of Rock ng Adlong Domingo. Kauban si Kuya Tulits, din hilamang sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao de Oro, ka-familia, ka-vibes.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhiin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
10: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy og magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis, protect ang imong kidney. Himo ang adlaw

0: Okay, mga po, pagbalik mga kabibes. Oras FMR 37 minutos na human milabay ang ika-alas 3 sa hapon. Maayong hapon niya kaninyong tanan sa ato mga suki ng mga tigbaminaw nga naminaw o nagtanaw karon sa ato ang live. Maayong hapon niya kaninyong hurot. Maayong hapon usab sa ato ang suki kayo ng mga listeners. Maayong gabi, maayong gabi naman yun naman eh. Maayong hapon niya kang Kapitan Milagros Andanistal. Og ingon man usab kang Titing Juning Rosales. Shoutout niya kang Kapitan Milagros Nistal. Shoutout niya. Shoutout niya sa imuha niya. Kap, oh, may hapon niya kanimo. Og ingon man usab kang Pari Bobby Nistal. Og kang Marjun. Og sa mga Nistal family, may hapon niya kaninyong tanahan. Salamat sa inyo ang pagtanaw. Salamat kayo sa inyo magkarunayon nga pagsuporta. Sa inyo magkarunayon nga pag subaybay sa tanan nga mga programa din he. Good FM sir. Sir tol. Good PM na na. Good PM sir tol. Sir Antonio Colliantes Gumis. Og may hapon diha kang Budoy. Kang Budoy o kang Titing Juning diha sa Maypro 4 Barangay Ugaw. Sa mga Rosales family may hapon diha kaninyong tanan. Wala may hinuni ako ang kuandri da. O may hapon diha kaninyong tanan o kang sa mga Rosales o Maluluyon family. Monterde family. Og may hapon diha ilabi na kang Titing Juning Rosales. Og si Budoy Dalungher nga nagtagay-tagay og bahal karong mga oras diha sa Maypro 3 Barangay Ugaw. May hapon diha kaninyo hinauton ta nga namo sa kuan namo sa mayong pagpamulutan niya. Ay, palihog di ko kikinang kuhan ba? Di man yung maminaw ni si Adrian o GPM eh. Diri na lang ako i-brood. Ikuhan na lang ako ni Adrian sa kuhan. Radyo. Palihog ko ka ng kuhit ni Adrian. Diha asa mo si Adrian ron diha manong. Inangan na ako i-GPM. Importante kayo. Palihog ko manong be. Palihog ko. Palihog ko kuhit ni Adrian. Inangan na ako i-GPM. Importante kayo. di man mo tubag og tawagan, di pon mo reply og i-chat. Ah, diri na sa radyo bisaro di ka mo tubag ni mataka. Paliog kog ingon ni Adrian nga nako igi kwan. Shout out ta kang Adrian, Adrian Monterde. Nako igi PM sa imong adong, paliog kog tan-aw nung be. Christian Kyle Sirenyo Brasa. Maayong hapon, listening from Davao City. Pwede mag-request og song. Pwede kayo, unsa man imong request sa tuntunaon. Pwede ma-play ang may share na. Pwede kayo. Muragwa man good na na-play adtong last Sunday. Salamat and God bless. Giga ni Christian Carl Siruno, Sirunyo Brasa. Asa dapita inyo haron? Asa dapita inyo ha? Christian, salamat sa imong pagtanaw. Shout out diha imong mga silingan ha. Great food me diri ni Budoy nga nagtagay og bahal tanaw og live. Oy, daghang salamat kayo gikan ni Titing Juning Rosales sa mga Rosales family. Maayong hapon di kaninyong tanan. Salamat sa inyo makarunayon nga pagsuporta no. Ha? Maayong maingon diri ng mga listener. Ah, Rosales imo na igsoon minaw ginanimo. sa tanan taga Puro 4 may ngapon diya ganinyong tran. Og ingon man usab diya sa may Puro 3. Siyempre dili na to ikalimtan ni Nanay Maria. Ay kaya masuko rin si Nanay Maria. Og di na to ni i-greet ng taon. Nanay Maria Tungko may ngapon diya ganin mo. Og Nanay Carmen. Yes. May ngapon diya ganinyong hurot ha. Sa mga Diaz family usab may ngapon ganong istong. Og ingon man usab gang Porisa. Sa mga Gulayan family may ngapon diya kang Manang Naiding ha. Kang Manong Pablo. Og ingon mo sa mga Pukita family may hapon di kaninyong tanan. Good afternoon siguro. Good PM sir. Ika na sir Antonio Colliantes. Colliantes Gomez. Pagsulat og Director Fermin Colliantes Gomez. Sa tanan taga Cebu City may hapon di kaninyong tanan. Sa mga Colliantes Gomez di sa may San Remy Hio Cebu. Arigang salamat sa inyo ang pagpaminaw no. Sa inyo ang pagtanaw sa itong live ha. Iyaw na high-tech na kayo mga kabibes no. Mabisag na dito sa Cebu, makaabot niya punta dito. Oh. Natanaw sila sa toang live. Dagan kayo salamat. Oh. Sir Antonio Colliantes. May hapon niya kaninyong hurot. Ah. Sa may Cebu City. O diya sa may Daan Bantayan, Cebu. May hapon niya kaninyong tran. Sa mga Maluloyon family, mga Rosales family niya. O ingon man usab sa mga Monterde family. Diya sa may Tuminhaw. Tuminhaw, Daan Bantayan, Cebu. May hapon niya kaninyong tran.
1: sa itong mga suking tigpa minor sa may Mandawi City, may hapon, di agad din jong hurot. Nagtanaw ka rin sa itong live, dagang salamat. Diyan nga ata sa kalayo, kayo no? Ang tabok, taong kalauran. Pito kalaw, daga itong gitabok, apan iabot ka punta dihan na pita, may hapon, dagang salamat. Paspasara. Bito lahi sa unang panahon mga kabayes, no? Kay... Kuan pa man to, telegrama pa man to. Maabot ang ato ang mga kuan sa una, mga panahon, ato mga mensahe, telegrama pa. Nga, undili, ato na sa kanang mga kuan, sa mga, niabot na sa sulat. Atong sulat na, kaabot pa si kuan na ni, si Kapitan Milagros Nistal, kaabot pa na ni. Itong mga sulat-sulat kap, no? O, niya pag-uman, kuan na. Pag-uman, text na. Ya, katong na ikuan, katong, sa itong asilpo, katong na isungay. Nga mo to, text na. Hangtod karon yan na yung mga kamera. Tanaw na gig live niya din comment address so na gid. Wala ra daghang langan, segundo ra. Oh. Abot ayon ta dito. Murang nagka-lain-lain mga lugar. Shout out kay kanyong tanan, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mga lain-lain nga mga kalungsuran diri sa kini tibuok ang probinsya sa Davao di Oro, may hapon di kanyong tanan diri sa may lungsod sa Nabunturan. Di sa may Montovista, Compostela ug Mungkayo. Na sa may Compostela, oh di sa may New Bataan, may hapon na kaninyong tanan sa may Maragusan, sa Pantukan, Mabini, o diya sa may Mawak-Mako. May hapon diya kaninyong Hurot, o diya sa Mawab, may hapon diya kaninyong tanan, diya sa may Lungsod sa Laak, sa tanan ng mga sakop diri sa Davao di Oro, may hapon kaninyong Hurot, o ingon marusap sa mga kasikpit ng mga probinsya sa Davao di Oro, may hapon diya kaninyong Hurot. Ngadto dito sa may Agusa del Sur, diya sa may Santa Josipa Birwila, diya sa usap sa may Lurito. Abot na diya itong mga kabibes, no? Ato mga suki, diya sa may personal collection. Shout out diya kaninyong hurot. Hurot na ako ang spike sa ligid ako diya kay pating layo aja mo. Husilito di Los Santos, happy Sunday diya. Ngay, lihog o greet ni Tata di Los Santos, Pietro Magira o Arjun Celeste, gikan ni Josilito de Los Santos. Salamat kay ngay. Ya sa may Barangay Linuan, Montivista, shout out ka ninyong tanan, no? Ya sa tanan taga Barangay Linuan, Montivista, Davao de Oro. Salamat sa inyong pagtanong pagbaminaw. O, gikan usap ni Jeng Recones. Happy Sunday, Dol. Pag-greet ni Pipi Digal sa Bangkiro Juan Norte o kang M. Jun o kang Jun Lopez. Ika ni Jen Jing Ricones. Diya sa may Montivista, Davao de Oro. Daghang salamat sa may Bangkiro Juan Norte. Shout out to Sabdiya sa tanan, mga lumulupyo sa may Bangkiro Juan Sur. Sa mga Handayan family diya, ming hapon diya kang kagawad. Kagawad Nestor Handayan. O kang ati iba ay ang pinalangga kayang bugtong asawa, ming hapon diya kanimo te. O sa ilahang pinakagwapa nga anak si Hanilin Handayan Lablab. O kang Ariel. May hapon diya kang Ariel. No, itong tangataga na mo, grasya sa Ginoo, no? Inyo ang tangang pangalan ng inyo ang anak o kuan. Nganan ninyo o kanang surf. Oh, gaya na, ito tinagbabunyog mga kabibes, no? I-combine ang iyang pangalan sa iyang mama o sa iyang papa. Pagbunyog sa pari mga kabibes, pangutana sa pari. O sa pangalan ng iyong anak, Mrs. Sa surf, surf father. Anong surf man eh? Hindi combine mong gunis pangalan ako o pangalan sa kumbana, father. Yung sabi ni pangalan si Mumbana di ay Ariel. Ay, kan gwapo kay pangalan ang pangalan si Mumbana. Ariel. Nga ikaw, anong nga lang, anong kumbayan nga, sur maka ni mong anak. Nga anong Ariel ni Mumbana. O sabi pangalan ni mo. Siya nga, Perla father, Perla. Watching from Barangay Bangkiro Juan Norte, Jeng Recones. Shout out da kang Buday og Titing, Rosales ming hapon da kanyang tanan. Mayo pagtagay-tagay. Wala si Joseph Diaro, no? Ha? Tuwa dito sa kuan. Tuwa dito ilalinin sa kuan sa panag. Sa kuan sila sa... Sorry. Inupawan. Kaya murag birthday dito sa anak ni Linlin, no? Tuwa dito sila. Bunjong. Bunjong, murag di na to kay Laglanga oron ba? Shout out sa mga Maluleon family, mga Muga family. Labi na ni si Bunjong. Si Bunjong, nga nato sa may Inupawan. Panag... Nyo Bataan nga karon murag ni aksyona og aksyona og bahirig. Oras na to mga ka-vibes, ah. 47 minutos na human milabay ang ika alas 3 sa hapon. Dinis na to ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Kauban niyo si Kuya Toilets. Dinlang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao di Oro. Kapamilya, ka-vibes. Hangtod kita alas 5 mga ka-vibes. Ubani ako ninyo, si Kuya Tolets Dinhilang sa ito ang paboritong programa sa FMR Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
8: I have it's El Maguay.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: Okay, may nga po pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 10 minutos na human milabay ang ika-alas 4 sa hapon. Maoga na ang tinuod ng rock and roll mga ka-vibes ha. Para yun lang ta din sa FMR Max of Rock ang inyong kauban mat ning adlaw sa Domingo. Sa hapon, uban gapon ang inyong amigo sa kahanginan. Kuya Tolets! Daga salamat sa inyo padayon sa pagpaminaw bisan asa man mo karon sa balay man ninyo nagbiyahe man kamo og nagatambay nagatagay-tagay uban sa inyo ang mga barkada og nagpahayahay lang salamat nga giuban ninyo ang FMR Max of Rock sa Domingo. Padayon lang sa pagpadala sa inyo ang mga shoutout og mga dedikasyon og rock request kay basin sa sunod nga tugtog ang inyo ang paborito nga rock music ang ato ang ipatukar mga ka-vibes ha. Ayaw gibiyay ang inyong radyo kay mas daghan pa ang umaabot ng mga solid rock hits gikan sa mga classic legends hangtod sa modern rock favorites ninyo mga ka-vibes ha. Ako si Kuya Tolis sa Gyapon, kini ang FMR Max of Rock, din ang kusog sa mga gitara ug kabaskog sa mga drum set. Og ang espiritu sa rock padayon nga mubuhi sa tuang nagkaluya na nga mga kalawasan. Grabe pero nagkaluya. Domingo pa lang pero nagmura na og concert ang atuang pagpaminaw. Mura na og concert karon kapon nga ka-vibes ha. Padayon ta, rock on. May nga po, shout out sa itong mga suking tigpaminaw sa Gyapon. Diha sa may Maragusan. May nga po na kaninyong tanan. Salamat sa inyo ang makanunayon nga pagpaminaw. Suporta sa ito ang mga kaparentihan sa mga dukog family. May nga po na kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. Diha sa may kuan. Diha sa Pantukan. Pantukan. Kanang tag-ugpo. Sakop sa Pantukan. Diha sa may Pantukan. Diha sa may tag-ugpo. May nga po na kaninyong tanan. Antonio Colliantes. Nice imo song, sir. Og pari dudong Urbuda, may hapon niya kanimo sa mga Urbuda family. Happy Sunday, Dol. Pag-greet ni Pipi Digal. Ay, humanad eh. Oh, may hapon niyo diha, Sir Antonio Colliantes, diha sa may Cebu City. Og kang pari dudong. Pari dudong Urbuda. Og kang Mads Minda Urbuda diha sa Barangay Panggutusan. May hapon niya kanimo tanan sa mga Rosales family diha. Mayong hapon usab diha. Sa may Barangay Basak. Diha sa may Barangay Bagading. May hapon niya kanimo hurot. Ha? Sa mga naminaw ka na ito karun. Diya sa may Barangay Gabi, may hapon na kaninyong tanan sa mga Linjo family. O nga na usap sa New Alegria. Siyempre kang atong Migo diya. Kang limot na gusto itong Migo. Diya sa may Barangay San Jose, may hapon na kay Dingkoy Arangkon. Dingkoy Arangkon. O gagawad Regen Arangkon, may hapon di akan inyong tanan. O sa mga Diaz family di, may hapon di akan inyong tanan. Diaz family, Diaz may Barangay San Jose. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Shout out ko sa ako ang kauban Dri Adol, si LL o Atan o Bagi Sandy Sab Tapdasan. Napitan inyo haron Sandy Sab Tapdasan. Ang kadapitan ron. Kung ano tuloy, shout out na inyo ang lugar di. O kang Langlang, may hapon dia kang Langlang kisa ni Langlang Juna ni. May hapon ni mo dia. Langlang Juna Rosales. May hapon watching daw. Sa ato mga suking tigpaminaw dia sa may Barangay Manat sa mga Baraguso family, daghang salamat sa inyo pagkanunayon pagpaminaw. Salamat kayo sa taga Barangay Usab Kau. Sa mga Agbon family din, shout out din sa mga Agbon family. Ngayon man usab kang Jungjung Agbon. Shout out ko sa ako ang kauban. Mana de? Shout out ko sa kong asawa din sa may Barangay Ugaw, no? Si Juliet Rosales, belated happy birthday. O kang Erika. Minaw ka ron, may hapon din sa muang bugdong anak. O kang Budoy Pats. Budoy Pats, belated happy birthday kang Budoy Pats. Sa mga wala na kahibalo, birthday ni Budoy Pats kahapon. Pasensya kayo kay wala mo na muna pahibalo. Wala na isubra niya bukog Budoy Pats. Happy sa tanan mga nagsaulog karon sa ilahang adlaw nga natawhan, happy birthday di kanhi tanan, no. Hinaot nga na ata sa mayong panglawas. Dako nang gikaingon mga ka-vibes ha, sa kuang gikaingon sa kuang mga amigo nga angay kita magsaulog sa mga kaning anniversary. Og ingon man usab diha nga sa atoang adlaw nga natawhan kasumaran, no. Tungod kay pasalamatan nato ang Ginoo sa atoang kasumaran, sa atoang adlaw nga natawhan. Ngano man? Syempre. Wa ka gi pagkataon ning kalibutan na wala ko kakaron, di ba? Muna nga sa pag sa kasumaran sa adlong natawhan nato mga ka-vibes, angay nato pasalamatan ang Ginoo gyud sa tanan, og ingon man usab nga ato ang mama ug papa. Kay og wala po na sila, wa man punta. Tayo uban mga ka-vibes nga dili na to malilong, no. Adunay mga kasilo sa ilahang mga ginikanan. Aduna sila yung mga kasilo sa ilahang mama ug papa. Pero akong ika-advise na mga ka-vibes nga kalimti ninyo na. Ayo kay ninyo tagayog ibugat to ng inyong mga kasilo sa inyong mga ginikanan. Ang angay ninyo nga, ang angay na to nga kanang hatagan og gibugaton. Kanang ilahang sakripisyo nga gibuhat nga ni kanato. Labaw sa tanan, kung wala sila, dili ta mahimong ingani mga ka-vibes ha. Walay tulits ka makiguban ka ninyo kung wala ako tungod sa ko, dili tungod sa kong mama o papa, di ba? Dili man ang pwede. Dili man ang pwede o mama ra. May nga akong mama ra, may ako ang love eh. Dili man ako love akong papa. Mahimo dahi ka kung wala, eh muhang papa, eh mong mama ra. Sabah di ay. Napoy uban nga, kung papar may ako ang ganahan, hindi mo ganahan sa kumama. Ano man, ya, baon kayo na kumama, eh. Buntag sa'yo pala, patira sa baa kayo. Ha, kung papar, kahilumon kayo. Kadili, ang buka may imong papa, may imong ingana, kung wala imong papa, muna nga. Pwede dahi nga, imong papar ha. Pero labaw sa tanan mga ka-vibes, no? Sa mga nagsaulog karon sa ilang adlaw nga natawhan, happy birthday di kanyang tanan. Hatagan na to, og dako kay importansya, gibug ato ng ato ang adlaw karon. Kay labaw sa tanan, huna-huna ang mga ka-vibes ha. Millions! Million-million nga similya. Similya. Bitaw, kabalo ang ingin mo anak, no? Naginokdanay sa pagbugas banakon. Million ta kabuok nga naginokdanay mga ka-vibes nga makasulod dito sa taguangkan sa tong inahan. Pero kita ang champion. Naman, kita ang inaog, kita ang nakasulod. Muna nga sa taguangkan pa lang sa tuwang ginikanan sa tuwang inahan mga ka-vibes. Daog na tangdaan. Ang angay na ito na i-appreciate, pasalamatan mga ka-vibes, no? Daog na tangdaan kay kita ang nakauna. Ginukdanay ko tayo ito si Lalom sa tuwangkan sa tuwang inahan niya. Kita ang nakasulod. O niya, di na ni mo i-appreciate, di na ni mo pasalamatan kay ikaw ang champion na dito pa lang daan sa taguangkan sa imong inahan. Muna, pagkawas ni mo, mo karong adlawa ang pagsilibrar sa imuhang birthday. Pasalamati yung mayo. Pasalamati ang Ginoo. Kaya huwag palabi niya huwag ka ng maghubog mayo. Kaya una, pasalamati ang Ginoo. Hinautuntang ang nakasimba na ka ikaw nga nagsaulog garon sa imuhang adlaw nga natawhan. Hinautuntang ang nakasimba ka kaganiha. Kung wa mang galing ka kasimba kaganiha, simba karong alas 5, murag na pa'y misa niya. Murag na'y misa niya sa inyo ha, karong lungsod ha. Simba karon niyo, pasalamati ang Ginoo. Tungod kay ikaw ang nahimong nung banaugon, pil dito ni mong pila to ka. Milyon to ang imuhang kalaban niya, ikaw ang nidaog. Sus, Ginoo. Napasalamati ka siya. Na ikaw ang nahimong nagmadaugon. Ikaw ang ni-champion. Kayo ang napildi ka itong imuhang karira sa, itong napildi ka sa karira dito sa taguangkan sa imong inahan. Dili ikaw, dili ikaw ang nakaroon. Muna'y pinakatinoon nga kamatuoran mga kabayin siya. Dili ikaw ang nakaroon kung napildi ka itong karira dito sa ilalong sa taguangkan sa imuhang inahan. Lahi, oy. Namingon-ingon pagka nga, wag ko ganahe sa kong kinabuhi. Kaya nga ni ang naitabo sa kong kinabuhi. Yeah, istoryahe. Ito pagana eh. Pasalamati kay tungod kay ikaw ang nahimong nagmadaugon. Mga labaw sa tanan yun. Oh, ang Ginoo yun. Kaduhay mo ang ginikanan. Kaya dili mo po ka mahimo kung wala po na sila. Oras na ito mga ka-vibes, 20 minutos na human, mibikang kang elka alas 4 sa hapon. Dinis ito ang pagpanag-uban, ang FMR Mix of Rock sa adlong Domingo. FMR Favorite Mix Obra Kauban si Kuya Toletz. Alas 4.20 na sa hapon. Dini sa tumapag panag-uban. Padayong tahangtod di kita alas 5 mga kabibs. Dinilang sa 96.7 FM ang Favorite Music Radio sa Davao di Oro. Shout out ko sa ako ang kauban diri. Dol, si LL og Atan og Pagi, Muntivista dol. Gika ni Sandy Saba tapdasan. Joseph Estrada. Oy, yawa ni daw. Tan-aw pa Joseph Estrada di sa tuwa. May nga po niya. Good afternoon diha dol. Joseph Estrada, may nga po niya kanimo. Joseph Estrada.
1: Walang kamag-anak-anak, walang kapamilya-kapamilya.

Bayang hapon, pagbalik mga ka-vibes. 40 minutos na human mila bayang ikalas 4 sa hapon. Dali-ar sa oras mga ka-vibes. Eh. Salamat sa inyong pagpaminaw. Shout out ya. Gihapon sa mga nagtanaw karon sa tuang live. Ah. Kang pari Dudong. Ah. Mayong hapon Kuya Tulets. Greet na ko si Melente Renyo. O happy happy birthday. Request food ko ganda nga. Nusi Balasi, salamat Kuya. God bless. Mary Joy Unda Garcia. Joseph Estrada. Aming hapon ni muda, Joseph Estrada. Nagtanaw kaya po sa to si Joseph Estrada. Everyday, misang, asa na ka, Joseph Estrada. Tanaw mo kaya po na. Aming hapon na. Aming hapon na. Joseph Estrada. Tagasa mo ka. Salamat kasi po magtanaw ha, Joseph Estrada. Nice imong song, sir. Sir Antonio. Sa mga Sunday Sub, top dasan. Sa mga padayon nga minaw, karong mga orasa, daghang kay salamat mga kabibes ha. Kusog paghihapon ang ato ang birada mga kabibes. Mga ka-FMR, nagpadayon ang inyuhang paboritong Domingo sa hapon. Uban ang FMR Mix o Brak. O siyempre, kauban gihapon ninyo ang inyuhang rock body Kuya Tulets. Kung bag-o pa lang ka na minaw, nakatotok, welcome sa programa din ang rock music. Walay edad o walay kapulaan. Dini ang matag usa sa ato ang mga suking ng mga tigpaminaw. Welcome kayo. Busay padayon ang pagpataas sa volume sa inyuhang mga radyo. Kay tungod kay naglanog-lanog ato mga kanta karon mga ka-vibes ani kapunon. Shout out dia sa tanan mga nagbiyahe kanato dia. Nagbiyahe nga mga igsuon karon na. Kung nakay gustong i-shout out o mga dedication dia mga ka-vibes, pwede ninyo i-text sa 0985 kung wala mo i-FB, ha? Na mo i-load. 0985148513. Pwede nyo i-text usap sa 0951220-0478. Hapon na kanyang tanan. Ayaw pagpalayo mga ka-vibes, kaya daghan pa kayo tag mga music na ganahan ninyo. Sigurado kong ganahan kayo. Sigurado nyo ka. Mayong hapon din sa to ang mga suking tigpaminaw din sa may barangay Manat to. Din sa may Maan, may hapon din kang Iloy Gonzaga. May hapon din sa Maan, Manat na Bunduran. Shout out din sa to ang mga suking tigpaminaw din sa may barangay Kabidyanan. Usab, sa mga ato ang suki usab ng mga nagatutok sa to ang programa din sa barangay Antikira. Shout out din kaninyong kurot. Maing hapon usab dia sa siyempre sa may barangay Uga baliko na to dia sa may prok uno dia kay mingos nung mangi nga sa manisilito nga taga prok 3 sa may na ilhan. Shout out maing hapon dia kanong mangi o kanang Linda gulayan na sa mga gulayan family o kang gigi kanoniko sa mga pirater family dia o mga digal family maing hapon dia kang kagawa Danilo Digal. May hapon din sa mga One Port Boys. Pinanguluhan ni Duki Riz Ipantok. Sa mga Rialka family usap, may hapon din mga Horkasitas family at mga amigos, amigas din. Shout out. Shout out din sa itong mga amigos, amigas nga kanunay. Nagapaminaw sa ito ang programa. Yes, may barangay Dawis, may hapon dia kaninyong tanan. Okay, ilabi na kang kagawad kanhi Litoy Aranaido. Bro, may hapon ni manibod. May hapon ni mudia, bro. Wa na magadugay-dugay ang mga nagparamdam, bro. Sir Ruben Reponte, yes, barangay Gabi. Shout out og kang pare Ricky Gidurio. Sa mga Gidurio family, mga Reponte family, di amin gabi. Sa mga Baisak family, amin gabi eh. May adlaw di, may hapon. Anad mo kung mga kawags. Ako ang programa gabi iba. Pransar mo ang programa aning Domingo. Mga kaingon ko gabi eh. Ngit-ngit, budari sa kong nahimutangan. Sa mga nagtagay-tagay, karong panahon na, may hapon di ka ninyong hurot.
No, tunta nga daghan pamupulutan ka rin. Ay! Speaking of pulutan, naiuban mga kabibes no nga, dili ginahan mo tagay tungod kay kwan, wado pulutan. Ay! Tagahan, puni mo pagkaon, dili pud ganahan kay wala daw pahilis. Libog ning tao. Amukutan na kay ambag. Wala. Pero inana gina mga barkada mga kabibes. Ang tunay nga barkada mga kabibes sa kasakit ug galipay. Sa wala ug naa. Muban gina nimo. Sa utang ug walay pagbayad sa mga utang. Muban. Muban gina nimo nya kanang barkada nimo nga tunay mo kun imong sigsulsol nimo. Mo ni hinungdan nga dako kay kagutang. Dako kagutang sa tindahan nya. Pagbasa dito, pagbasa sa listahan kay puro ra kuan, puro ra tanduay, reduce tuba. Kaya di paita, wagay bugas. Nay uban nga maulaw mangutang og pagkaon. Maulaw sila mangutang pagkaon kay nganuman, basic needs mong guno ng pagkaon, nganong utangon man. Na maulaw sila mangutang og pagkaon. Pero suguon nimo pa utang og tanduay, reduce uban pa diha, ay sa basic kayo. Eh, pinakasayon kay utangon ang mga ilim nun. Sandy Sab Taplan, Multivista Dol. Aming hapon ni Mudia. Sa tanan, taga-patrosinyo di ay. Dugay-dugay na kuwa ka-greet dito sa aper sa patrosinyo. Aming hapon na kanyang tanan. Sa mga Rosales family o sabdi. No, sabdi niya ko ang kuwan. Kuya Jisum, rin niya ko ang... Kuya Jisum, rin niya nasa kong kuwan. Ah, may ngapon di ganin yung urot. Sinsa kayo kay wala na ko nailisig pangalan. Kuya Jason ang nakabutan de. Sa ato ang mga suking tigpaminaw diya sa may barangay Linda. Padulong dito sa barangay Bayabas. May ngapon di ganin yung tanan. Oras sa FMR 47 minutos na human bilabay ang ika alas 4 sa hapon. Kauban yapon niyo si Kuya Tolets. Hangtod ta alas 5 din sa ato ang programa FMR Favorite Mix of Rock din hilang sa 96.7 FM ang Favorite Music Radio sa Davao di Oroca Familia Ka Vibes. Ani na imong request, kita to nag-request ani ha. Shout out kudra Nusi Balase, Mary Joy Unda Garcia. Request ko Nusi Balase Kuya Tolets, God bless. Salamat kayo sa imong pagpaminaw ha. Ani ang imong request.

0: Okay, mga hapon, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 5 minutos na lang. 5 minutos na lang, ang kulang. Una, mubikang kang ikala 5 sa hapon. Dito kita to kapugan ng oras mga ka-vibes. Ay, shout out diha kang Jory Alcala. Was out sa Alcala family diha sa may Marvel Mangayon. Salamat. Kumpustila, may hapon niya kanimo Jury Alcala, no? Salamat sa imong pagtanaw ug pagpaminaw kanato, no? Sa kani si Jury, bilib ko ani kay permanente kani sa paminaw kada program nako. Salamat kay sa imong ko ana. Salamat kay sa imong makanunayon nga suporta sa tuang programa kanunay gigay ka nga minaw sa tuwa. Paghimo og tambal diha kay ato i-promote dire.
1: Atangi ko. Diha sa puno asman senitas. Karong umaabot nga adlong Domingo, alas 8 buntag.
0: May hapon dia, Jury Alcala. Mahal na kayo ang Red Horse karon, dol. Mahal ang Red Horse karon, dol. Syoktong na lang, wala pa ang kabuhi. Bitaw, oh. Red Horse, ba? Bugoy na kayaron sila, no? Kaya magpapalit kag isa kakahong Red Horse. Pagkapinan ka atong kuan. Pagkapinan ka atong sagay, ito'y katong naisug kayo ng Red Horse. Pagkapinan na kanila, mga style sa mga aming numero, lima repelito na eh. Pagkapinan na ka, pagkapinan ka itong, ito yung pangalan na itong, super? Pwede, isuga kayo, murka nag-inom, gasolina. mahala daw kayo, rin doon sa syuktong na lang daw. Okay pa na syuktong, kaya tambal sa panuhuta. Itong mga panuhuton, promote ito ni syuktong, mga imna ninyo. Bayad ang sikat ni syuktong, Dre, kusog ni syuktong. Dawat mo sa kong tagaangon yung syuktong. May nga po, hindi akalimor. Jory Alcala. Richie Dukog, kuya tulit sa kona. Uy, si Richie Dukog. Akong agaw diya sa kaniadto, diya sa Davao City. Kaniadto dito mulupyo sa may Maragusan, no. Sa mga Dukog family diya sa may Maragusan, may hapon diya kaninyong tanan. Kani si Richie Dukog buo ni akong kababata kaniadto mga kababayes, no. Tagmay pa kami mga bata sa una kuyog mi ani dito sa kwat. Dito sa Maragusan. Muhag bayabas, muha og mga kanang mga prutas dito balay sa dito sa yuta sa mong lula. Muha pa mi kamote dito. Dumdum na taga Maragusan. Kanang na eskwelahan karon diha sa eskwelahan karon sa college ba na. Minteryo mo na sa una nya diha nagdaghan mo kay mga kamote diha sa palibot. Nya kaning kamote kay pataka ra man kanang katay-katay mga kababayes. Muabot na dito sa mga kwan. Muabot na dito sa mga lubong. Kami si Richie Dukog, kani Richie Dukog. Amo nang kauton niya. Kaon nga pun may nagamuti ni katay-katay dito sa mga panjon. May nga pun da Richie Dukog. Muna akong amigo kayo. Oh, yun, kita na yung sumurag. Sobra na 30 katuig ba? Sa pagkata magkita na dyan. May pa si Rudel, che. Nagkita pa mi. Kita mi Rudel dito sa balay si mong papa. Naka si Rudel ito. Anak ko kaila eh. Amor ito si Rudel eh. Kung bisan kita, ikaw, ako magsuga ta. Marang magbangga ta. Di kita magkaila na yun. May gani, kaya na yung Facebook. Kita na kasakuang naong karon. Kita po kunin mo. Pero di, lagi kayo. Klaro dyan. Lahi itong personal. Tawag itong ta agaw, che. Nga magkita. Kita nga. Kwan? Di pa ka mag senior. May limas ko ka kay kwan mo ko. Permintay mo ko batanon. Richie Dukog. May hapon dia kanin mo dia sa may Davao City, no? Sa mga Dukog family dia sa may Maragusan. May hapon dia kanin yung tanan. Ati Rotri Multaniog. Hey, nakaapas mo kito. Ayong hapon. Let's ha. Shout out ko ni Rins. Usam niya ko. Nagtingog mo niya kong sipon. Ni Rins. Kisa mo na Rins? Tadaganang mga kwan. Kisa pa ito isa ganit si kwan? Si Antonio... Si Antonio... Kulyantes di Cebu City. May nga po na kaninyong tanan. O ingon mo sa may nga po na kang Rins. Rins Birano siguro ni. Ika ni Atero Trimulta niyo. Shout out dia setanan taga barangay Tamiak, menghapon dia kaninyong hurot. Ha? Salamat sa inyong makanunay ang pagpaminaw. Hangtod sa sunod higayon. Ay, wa naman dito yung oras eh. Wa na itong tuyuan ako ba ninyo. Hangtod sa sunod higayon. Salamat kayo mga ka-vibes. Lami punta ipadayon. Indot punta ipadayon sa unahan. Pero di mo po maayaw nga hurot na ito. Eh, kay, maura man yung oras kihatag sa ito ah. Pero kung musugot mo kamoy bayad ang mga oras sa sunod, ah, okay na, bayaran ta na yung mga kwan. Mga kanang black timer na to. Tingugan ako. Ilo mo di ayaw. Anong bumigyan ay? Sa'yo mo, salamat na kayo. Dagang salamat kayo mga kumayos sa inyo pagpabilin uban kanako. Sa ito ang programa. Nunta nga makahatag o sa inyo paghatag o panahon sa FMR Mix o Brock. Dago kayo nga kung ang pagpasalamat nga. Nahimo kami nga kabahin diri sa among istasyon sa inyohang pagpahayahay diha o ngayon man sa inyohang pagbiyahe o nayuban sa inyohang pagtrabaho kanyang uban mga trabaho gig Domingo no ha? Salamat kayo o pagtambay-tambay diha nga nagtagay-tagay uban sa inyohang pamilya. Daghang salamat mga higala ha mga kabibes ha. Hinaot nga ang kantang atong mga gipaminaw o gipatugtog garoan makahatag unta og kusog ha. Kusog sa inyohang lawas. Nakapaskil unta kaninyo sa inyohang pagtagay-tagay diha kanyo. Sa inyohang panimay karon og nindot nga panumduman ha? Ayaw gyud galimot sa bisan unsa pa nga mga inyong giatubang sa kinabuhi. Kuha lang giingon mga ka-vibes nga padayon lang. Padayon sa pagbarog, padayon sa pagdamgo sa may imuhang gusto. Ako ang inyohang kauban sa kahanginan. Black noon. Kuya Tonets, nagpasalamat sa inyohang walay kapoy-kapoy nga suporta. Kita kayo sa puta sunod mga kabibs. Matingay ko ninyo, Miyerkules, magkakasunod gabi. Gabi na matigulay ko matigog dahil. Ano mga kuya tulad sa tagsa ng matingog? Ay, ko pagbuot gan. Dagang kayo salamat. Dagang salamat hantod sa sunod higayon sa samang taklag samang istasyon. Kini si Kuya Tolets mo bilin sa panotihon nga nagkanayon. Kung taas na kayo ang imuhang blood pressure. Pag ibawala na ka sa doktor nga mukaon og lechon, karning baboy nga mga matikaon og uban pa. Akong ikatambag ganimo mga kabibes. Ay gisaba sa uban ha. Ako ikatambag si Moa. Likayi ang doktor. May nga po, nagdangang salamat kaninyong tanan. God bless ka na to. Happy Sunday! Padayon sa inyo ang gimbuhaton diya. Sa mga nag-inom, padayon mo diya. Kung wa na mo ikabayad, hala pang utang mo. Salamat, may nga po ka na to, tanan.

0: ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nakita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati. Alang namang gulsahe kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho. Inom ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat, dili ko kapuyon, wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Ooh!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Guapo, Anya, Parato, Aulian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
10: I am not calling for unity. Kung maghisgot kitag panaghiusa ang mga leader, ang mga opisyal, ang mga politiko lamang ang naghihisgot. But instead, allow me to call for collaboration. Because regardless of color, regardless of our political beliefs, and regardless of our political stand, I always believe that once we collaborate, we can always agree on one thing, to collaborate and serve Davao de Oro.

0: 7 o'clock.
1: FM Radio, my favorite music radio.
2: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro. Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol.
2: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol.
2: Replay alas 5 sa buntag ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal, ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag, hangtod gabi, dinhilang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. Ay, nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba.

0: 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank

0: Jubilin Gonzales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili na mi problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Napay gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako na inom. Kadadla yung penom. Kaysa karnaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o L3 Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ino bisira, aga matina pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa lab, kapsulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala pa ko tumar na. Mayara ko nga arthritis, pero wala. Pero na magabati, wala ko nga bati arthritis. Hindi po, mayong.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
5: Tesco Drug,
4: Amesco Drug,
5: Telton Drug
4: o Jalan Generics.
6: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
8: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes! 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudencia Altirado, tapos nagapanapo, ay kasulitan ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang na kayo mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapurapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Linggo, alas 12 ng tanghali, DC time, hating gabi, Manila time, ang finals ng DC Open. Alex Ayala, kalaban ng number 1 seed mula Amerika, Jessica Pegula. Sold out center court ang inaasahan ng mga organizers. At ayon na rin kay Pegula, inaasahan karamihan ng manonood ay mga Pilipino. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
1: Susunod, estudyanteng nanaksak ng kaklase sa Las Piñas, nasampahan na ng reklamong murder. Ama ng biktima naniniwalang may pagkukulang ang eskwelahan sa insidente. At Pinay gold medalist Heidelyn Diaz, may panibagong misyon sa weightlifting. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ng problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
12: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
19: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Calling all gadget lovers! The M-Core Great Gadget Sale is finally here!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Nasampahan na ng reklamong murder ang 14-anyos na estudyante na naksak ng 13-anyos na kaklase sa Las Piñas National High School noong Biyernes ng hapon. Himutok ng mga kaanak paanong nailusot ang patanim sa paaralan. Nagpapatrol, Liza Aquino.
3: Bumungos ang pakikiramay ng mga kaibigan, kaklase, kaanak at kapitbahay ni Aaron Miguel Ontong sa unang araw ng kanyang burol sa Barangay Daniel Fajardo sa Las Piñas City. Patay sa pananaksak ang grade 9 student matapos magalit ang kaklase niya nang malimutang ibalik ang 10 pisong sukli mula sa pinabiling tubig. Naganap ang pananaksak sa labas ng classroom ng Las Piñas National High School Biyernes ng hapon. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya na wala na ang 13-anyos na si Aaron. Naniniwala ang ama niya na may pagkukulang ang eskwelahan sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad, lalo pat nakalusot sa paaralan ang balisong na ginamit ng sospek sa krimen.
4: Sakit din sa kami. Parang hindi naman saksak na pang 14 yung edad. Biro mo, isang tirahan lang. Hindi siya pasaway, palabiro lang siya. Bakit ang nakalusot yun na patalim? So ibig sabihin, ang gwarda, mayroon din pabaya din. May pagkukulang.
5: Pangarap niya pong maging rapper nga po. Gusto po namin talaga po, justisya, makulong po talaga yung may gawa nito.
3: Matapos ang pananaksak, isang estudyante ang humangos palabas ng gate ng eskwelahan para humingi ng tulong ng barangay na maisugod sa ospital ang biktima.
6: Hindi na po ako nagdalawang salita at tumakbo na po ako sa loob ng eskwelahan at kasama ang ating mga katanudan. Sa nakita ko po, meron po tayong isang estudyante na nakahandusay sa baba ng school. Duguan na po talaga yung bata. Kaya nag-decide po ako na isakay sa tricycle kasama ang tanod. Kaya mabilis po namin na itakbo sa ospital. Kaya nga lang po, dead on arrival talaga yung bata.
3: Ayon sa Las Piñas Police, nasampahan na ng reklamong murder ang 14-anyos na kaklase ni Ontong na itinuturing nilang Child in Conflict with the Law o CICL.
7: Prior to that, we brought the CICL. Yung CICL is now placed under custody of Bayo Pag-asa. We have filed a case of murder and it's up for the fiscal to evaluate.
3: Nakatakdang makipagpulong ang pulisya sa school authorities at lokal na pamalaan kaugnay ng ilang hakbang para maiwasang maulit ang insidente. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na nasa front pocket mismo ng bag ng sospek ang balisong pero nakalusot pa rin ito sa security inspection.
7: We will collaborate with the school officials na sana they will consider our recommendation for the use of yung school bags na transparent, then maybe additional security personnel.
3: Iimbestigahan din ng Las Piñas Police ang posibleng pagkukulang ng security personnel na naka-duty na mangyari ang insidente. Nauna nang sinabi ng Las Piñas National High School na handa silang makipagtulungan sa investigasyon at magbigay ng psychosocial assistance sa mga estudyante. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Ganap na pong bagyo ang sama ng panahong binabantayan ng PAGASA. Pinangalanan ang Tropical Depression na Luis. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng

0: Amang malalakas na bugso ng hangin ang mararanasan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, rest of Calabarzon, rest of Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan. Ang natitirang bahagi naman ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang aasahan na may paminsang pag-ulan o thunderstorms. Samantala, binabantayan din ng pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Typhoon Dolphin. Sa ngayon, hindi ito nakaapekto sa anumang lugar sa bansa.
1: Pumanaw na ang veteranong entertainment columnist, radio personality at talent manager na si Jobert Sukaldito sa edad na 65. Ibinahagi sa social media ng kanyang podcast co-host na si Chaps Manansala na hindi na umabot ng buhay si Sukaldito nang isugod niya sa Philippine Heart Center ngayong Linggo. Wala pang inilalabas na pahayag ang pamilya ni Sukaldito tungkol sa kanyang pagpanaw at detalye ng kanyang burol at libing. Bumuhos naman ang pakikiramay ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Kilala si Sukaldito sa prangkang mga komentaryo at malawak na kaalaman sa Philippine showbiz. Nakikiramay po ang ABS-CBN. Bukod sa seryeng Someone Someday, may bagong proyekto si Makoy De Leon na umaasa siyang magiging proud ang anak na si Feliz. Inspirasyon naman sa pag-arte ng batang bida sa isang Cinemalaya film, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Pensya na ngayon ako nakakakita.
3: Balik big screen ang Star Hunt Academy trainee na si Beaver Magtalas. Ayon sa kanya, pang 500 pa siya sa pila nang mag-audition para sa Cinemalaya film na Kakasayawan o Brother from Another River.
2: Hindi ko po kaya let go yung acting. Sinabi ko din po yun kay Derek na hindi ko po siya kayang bitawan. I treat acting po as my first love. Priority ko po is P-pop. Pero in the future, pagka po, even with busy schedules, gusto ko po na to be able to do short films lang.
3: Film debut naman ito ni Bryce Nicolo, nagaganap na batang beaver sa pelikula. Kwento niya, si Coco Martin ang nagbigay sa kanya ng inspirasyong pasukin ang pag-arte.
4: Gusto ko po yung mga acting niya po, yung mga skills niya po.
5: Silent killer, mukhang tahimik lang po, pero talaga pag umacting na siya, sobrang tindi niyan.
3: Dagdag ni Bryce, gabi-gabi siyang nanonood ng sigabo para matutunan at magaya ang acting ng kanyang idol.
6: Painin mo man lang kami. Nagbuhay-buhay kami para sa motor.
3: Speaking of sigabo, kinwento naman ni Gerald Napoles na ang set nila sa sigabo ang isa sa pinaka nilulook forward niya na taping. Ibang level kasi ang samahan nila sa produksyon.
7: Kung mapabilang ka sa ganung komunidad, tapos comedy action pa yung ginagawa namin, talaga masaya talaga. Automatic yan, medyo marami ng banter ng katatawanan yan. Off-cam.
8: Paging Dr. V!
3: Magpapatawa rin si Gerald Napoles sa comedy movie na ang pinakamasarap na pare sa balat ng lupa, kasama ni Pepe Herrera. Hindi muna sana tumatanggap ng project si Pepe habang naka-mental health break, pero nag-change of heart nang malamang si Je ang makakasama.
9: Healing yung comedy eh. Yun. Hindi ako kamali ng pagbago ng isip. Malaking part po ng dosage ng tableta galing sa pelikulan to.
3: Samantala, mula sa pagganap bilang hacker sa Feel Good series na Someone Someday, pinaghahandaan naman ngayon ni Makoy De Leon ang karakter niya sa military thriller na Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo, na inspired sa mga pangyayari sa West Philippine Sea.
10: Yung pinaka-favorite part ko mag-prepare ng character kasi nagkakaroon ako po ng bagong pagkatao.
3: Ayon kay Makoy, pumipili siya ng mga proyekto na tingin niya maipagmamalaki ng anak na si Feliz.
10: So, maging maingat, masamang salita ako at galaw ko. Kasi balang araw, paganda na anak ko, nakikita ko na eh. Gusto kong maging proud siya sa akin. And maging magandang example ako sa akin.

0: Makakasama ni McCoy sa pelikula sina Mon Confiado, Aaron Villaflor, Polo Laurel at Gold Acerón. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Senador Alan Peter Cayetano, pinapupunta si Senador Panfilo Lacson sa Taguig City para makita ang mga proyekto nila sa lungsod. Boxing champ Manny Pacquiao, pinasok na rin ang pickleball sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it, EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Dominador Rubio kay Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung bata gamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang minti, hindi na ko nainom. Kadadla yung frenom. Kasi karnaw, kapag kaminom, kalima, aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiya yun.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-carts at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Sa pagpasok sa ikalimang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat lumutang sa paglilitis kung sino ang nagdesisyon at nagutos kung paano ginastos ang confidential funds, imbis na tutukan lamang kung paano in-cash ang cheque ng Office of the Vice President at Department of Education. Dagdag pa ni Ortega, usapin din ng pananagutan ng hindi maipaliwanag na paggastos ng opisina ng bise sa pondo ng bayan. Ayon sa kanya, hindi sapat na may isusumiti lamang na liquidation at sasabihing confidential ang paggastos nito. Dapat may totoong operasyon at may totoong resulta ang pinaglaanan ng pera. Hinamo naman ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre si Vice President Sara Duterte na sagutin sa impeachment court ang naging COA findings sa kanyang opisina bilang head of agency. Ayon kay Asidre, mainam na magpakita ng ebidensya ang depensa kung paano nilang nasabi na mali ang audit observation ng COA. Inaasahang ihaharap ng prosekusyon ang dalawang COA auditors sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Lunes.
3: Nangangambang isang komunidad sa Kapastarlac kaugnay ng itatayong PAX Silica o AI Data Hub sa lugar. May mga sulat kasi silang natanggap na nag-aabisong kasama ang kanilang lupang tinitirhan sa tatamaan ng itatayong proyekto. Git pa ng opisyal ng barangay, walang nangyaring public consultation. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
4: Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng 43 anyos na si Joel sa Sitio Binyayan, Barangay Odonel sa Kapastarlac. Kumikita siya ng nasa 10,000 piso kada buwan na pantustos niya sa pag-aaral ng tatlo niyang anak. Pero ngayon, malaki ang pangamba ni Joel dahil sa mga impormasyong masasakop ang kanilang lugar sa pagtatayuan ng PAX Silica Hub sa New Clark City.
5: Kung kasama rin po siyang makukuha, siyempre sampu kami lilipat, malimbawang kukunin man. Paano na po yung kabuhayan namin kung malimbawang lilipat po kami? Naninibago na naman po kami.
4: Aabot sa 1,600 na ektarya ang itatayong hub bunsod ng PAX Silica Initiative na pinangungunahan ng Estados Unidos na layong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers at advanced electronics manufacturing. Tinatayang lilikha ito ng libu-libong trabaho. Pero sa isang banda, ang pangamba sa magiging epekto nito gaya ng supply ng tubig, kuryente, critical minerals, lupa, kabuhayan at iba pang issue. May hinaing din ang residenteng si Meli. Nitong nakaraang taon kasi, isa siya sa mga binayaran ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng 300,000 pesos kapalit ang isang ektaryang lupa na kanilang sinasaka. Ang BCDA ang implementing agency ng Pilipinas para sa planong PAX Silica Hub at siya ring namamahala sa New Clark City. Ang dating sakahan, ngayon nilagyan na ng kalsada na pinaniniwalaan nilang bahagi na ng itatayong hub.
6: Sabi po nila, kung hindi ka papayag, sa pilita kukunin, di babayaran. Kaya po, yung sabi nila po nung una, daan lang kukunin. Di na po kukunin yung pangkabuhayan namin. Bakit ngayon kinukuha pa yung sinasaka namin? Kasi may anak pa kaming nag-aaral, may PWD pa ako eh. Anak eh. Paano sila mabubuhay kung hindi sila makakatapos ng pag-aaral?
4: Ilang residente na rin sa Sitio Binyayan ang nakatanggap ng sulat mula sa BCDA na nagsasabing kasama ang kanilang inuukupang lupa sa maaapektuhan ng proyekto. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang Barangay Odonel sa BCDA. Pero sa halip na paliwanag, mapa ng itatayong PAX Silica Hub at listahan lang ng mga apektadong lugar ang kanilang natanggap.
7: Wala pa po kasing public consultation na nagaganap at hindi naman po sila dumadaan dito sa aming barangay. Rumerekta po sila sa mga farmers namin. Minsan, naguguluhan po yung mga farmers namin. Nagpupunta po sila dito, nagsusumbong sa akin. Oh, Kapitan, sinusukat na yung mga taniman namin. May binigay na letter sa akin. Pero nababahala po sila.
1: Ibenta ko yung lupa ko, papayag ako sa kanila. Kung 2 hektarya yung lupa ko, 600,000. Palagay niyo po, nagtanong lang ako. Yung bang anak ko sa 600,000 na nag-aaral ng kuleyo, makatapos po kaya yon? Kasi po, ginto yung lupa na kayamanan ng isang taong mahirap na katulad namin. Ayaw namin po ang papsilika, gusto namin lupa.
4: Bukod sa mga produktong agrikultural, mayaman din sa tubig ang lugar. Dahil nasa 65 to 90 million liters ng supply ng tubig ang kailangan para sa operasyon ng Pax-Silica Hub, pinangangambahan ngayon ng mga residente na maapektuhan ang kanilang supply.
8: Baka pagdating ng araw po, mawawala na kami ng tubig.
9: Kasi
8: gawa ng Pax-Silica.
4: Una nang nilinaw ng BCDA na hindi sila gagamit ng tubig mula sa water source ng komunidad.
10: Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Makakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit.
7: Sabi pa ng BCDA, yung ulan yung gagamitin nila, katulad ngayon, kulang na kulang po yung tubig namin. Kahit sa ulan, hindi pa sapat para yung mga palay namin at ng mga farmers natin.
4: Pinangangambahan din nila ang posibleng epekto nito sa supply ng kuryente. Pero una nang sinabi ng Department of Energy, hindi nito hahayaang maapektuhan ang supply ng mga komunidad. Umaasa ang mga residente na magbabago pa ang planong proyekto.
11: The Pax-Silica Industrial Hub will create an ecosystem.
4: Kahit pa ibinida ito mismo ng Pangulo sa kanyang nakaraang State of the Nation Address.
5: Sana po sa mahal naming Pangulo po, kung naririnig po sana, tulungan po sana kami sa huwag na po sanang ituloy yung Pax-Silica para hindi na po kami mahirapan sa panganap buhay namin.
4: Inaayos pa ang framework agreement na target mapirmahan sa huling bahagi ng taon.
10: This year is the contract negotiation. Next year is the planning stage. And then by 2020, pwede na po tayo mag-construct po. Normally, itong ganitong project will have phases. A short-term phase, which is normally 3 to 5 years, which involve the site development, signing, and construction. 3 to 5 years yan. But at full development, we see this happening even more than 10 to 15 years.
4: Sumulat na rin ang LGU Kapa sa BCDA para hilingin ang isang komprehensibong presentasyon sa proyekto bago magkaroon ng public consultation. Patuloy pang sinisikap ng ABS-CBN News na kunin ang panig ng BCDA kaugnay ng naturang usapin, pero wala pa silang tugon.
12: Sabi ng mga taga Sitio Binyayan, hindi naman sila tutol kung kaunlaran ang pag-uusapan. Pero para sa kanila, paano maituturing na maunlad ang isang lugar kung pagdating ng panahon, mismong silang mga nakatira at namulat rito ang kailangang magsakripisyo. Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Capas, Tarlac.
3: Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, inanunsyo ng China nitong Sabado na nagsagawa ito ng military drills malapit sa inaangkin nitong bahura ng Pilipinas. Ayon naman sa isang international relations expert, isa itong show of force, paraan ng paninindak ng China na dapat tutukang maigi ng Pilipinas. Nagpapatrol, Alison Ko.
13: Matapos masugatan ng mga tauhan ng Philippine Navy dahil sa panghahataw ng baton at magkasunod na paggamit ng water cannon ng China laban sa mga sasakyang dagat ng Pilipinas, inanunsyo ng Chinese People's Liberation Army Southern Theater Command itong Sabado na nagsagawa ito ng Joint Naval at Air Training Exercise sa Scarborough Shoal. Kinumpirma naman ng international relations expert na si Renato De Castro na bukod sa Pilipinas, maaaring isang mensahe sa Taiwan ang hakbang ng China habang nagsasagawa ito ng 10-day military exercise.
14: So in a way, it's a warning to Taiwan. Of course, signal din sa atin yun, dual purpose nun. It's a show of force. Pag ganyang military exercise, iba na yan. Hindi na yung gray zone or ICAD. This is what we call a show of force.
13: Ayon kay De Castro, hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa gitna ng lumalalang alitan sa West Philippine Sea.
14: Recent we just have to be very patient. This is a long game. There's no quick solution. There's no silver bullet.
13: Para kay De Castro, isang mahalagang hakbang ang pagsusumite ng Pilipinas sa United Nations Secretariat ng official nautical chart ng Bajo de Masinloc at mga karatig nitong maritime zones noong Huwebes, hakbang na sinuportahan din ng National Maritime Council.
14: It's showing to the world and to China that we're not intimidated by the Chinese action. This administration is standing up against China's expansionist effort.
15: It's a sovereign act, no? That we are affirming what we have, that the Scarborough Shoal is an integral part of our territory, and we have come up with a chart showing the maritime zones that surround it, that surround the Bajo de Masinloc.
13: Sa kabila ng pinakahuling military drills ng China, nananatili ang panawagan ng mga eksperto na ipagpatuloy ng Pilipinas ang paggamit ng diplomasya at pairalin ang batas at huwag pasisiil sa mga pananakot ng China. Allison Cook, ABS-CBN News.
2: Nasa gift ng Department of Environment and Natural Resources ang isang 15-anyos na babaeng saltwater crocodile sa isang barangay sa Magalang, Pampanga nitong Sabado. Ayon sa DENR Central Luzon, nagsagawa sila ng rescue operation katuwang ang mga opisyal ng barangay matapos itong i-report sa kanila ng isang concerned citizen. May habang mahigit 10 talampakan ang nasabing buwaya. Nasa maayos din na kondisyon ito ng masuri. Dinala ito sa Wildlife Rescue Center sa Clark Freeport Zone kung saan sasailalim sa veterinary assessment, pangangalaga at rehabilitasyon. Hinimok naman ng DNR ang publiko na huwag hulihin, saktan o gawing alagang hayop ang mga mailap na hayop, lalo't protektado ito sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act at itinuturing na critically endangered o endangered na ang mga saltwater crocodile sa bansa. Sa ngayon, palaisipan pa kung papaano napadpad sa lugar ang buwaya, lalo't pinaniniwala ang matagal nang walang mga buwaya sa coastal areas ng Pampanga. Susunod, Lollapalooza debut ng SB19, tampok sa istorya ng mga international media sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-mentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: TV Patrol sa FM Radio.
2: Hinimok ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Ping Lacson na pumunta sa Taguig City para personal na makita ang mga kinikwestiyong infrastructure projects sa kanyang baluarte. Pero sabi ni Lacson, tsaka na siya bibisita doon. Nagpapatrol Daniza Fernandez.
3: Include din natin ating sarili.
4: Sa kanyang pinakabagong social media live Sabado ng gabi, inanyayahan ni Senador Alan Peter Cayetano, si Senador Ping Lacson at ang publiko na bisitahin ang Taguig City para makita ang mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod. Ito ay sa gitna ng mga pagsisiwalat at investigasyon ni Lacson sa umano'y korupsyon sa mga proyekto sa lungsod.
3: Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tignan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga yung project at magaganda. Again, ha, to the best of my knowledge.
4: Sa isang social media post, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na saka na lang siya bibisita kapag maayos na ang flood control project sa Taguig. Aniya, baka malunod siya sa baha.
5: Base sa coordinates sa isa sa mga larawan na ibinahagi ni Senator Lacson, isa ito sa mga proyekto na umano'y maanomalya. Ito ay nakatayo dito sa C6 sa Taguig.
4: Pinuntahan ng ABS-CBN News ang opisyal ng Barangay Wawa para humingi ng detalye sa proyekto. Pero itinuro ang First District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Sa larawang ibinigay ni Lacson sa media, tila pareho ang kuha na ipinasa ng magkaibang kontraktor patungkol sa proyektong ito sa C6. At makikita rin sa nakalakip na detalye na kinuha ang litrato ng magkaiba ang petsa at oras. Base pa sa investigasyon ni Lacson, sa di bababa sa 5 proyekto sa Taguig, nadiskubre nilang bukod sa umano'y pag-uulit sa paggamit ng mga larawan, may pagdoble sa paglalaan ng pondo para sa iisang project at pag-overlap umano ng slope protection projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sinusuri na ito ng kanyang opisina.
6: We're evaluating it kasi nga, iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi rito, kinakailangan bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya.
4: Tiniyak naman ni Cayetano na masasagot niya ang mga aligasyon.
3: Let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. Let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon.
4: Siniguro naman ni Lacson na hindi lang mga proyekto sa Taguig ang kanyang bubusisiin, kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Daniza Fernandez, ABS-CBN News.
7: Isang world-class weightlifting competition ang iahatid ni Olympic gold medalist Haydelyn Diaz. Inilunsad naman ni boxing champ Manny Pacquiao ang Professional Pickleball League sa bansa. Nagpapatrol, Paige Javier.
8: 5 taon mula nang masungkit ni Haydelyn Diaz na ranho ang unang ginto ng Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics, may panibago siyang misyon. Ito ang maiangat ang weightlifting sa bansa at ma-develop ang susunod na henerasyon. Ang una niyang hakbang, magkaroon ng world-class weightlifting competition. Gaganapin ang HD Liftoff mula August 15 to 16 sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Sa eksklusibong panayam, ibinahagi ni Diaz at Coach Julius Naranjo kung paano ito nagsimula.
9: Para sa akin, it's about time na magkaroon na ng weightlifting competition na magandang platform, nasa maayos na venue. Kasi nga, tayo ang first eh. Ang weightlifting ang first na nanalo ng gold medal sa Olympics.
10: I want everyone to see that weightlifting is open to anyone.
8: Mahigit 100 atleta ang inaasahang lalahok sa youth, open at masters categories na may male at female divisions. Susundan ng kompetisyon ang bagong weight classes at technical standards ng International Weightlifting Federation.
9: Masaya kami makita ng mga bata and iba't ibang klaseng atleta nagbubuhat ng barbell.
10: We have a few countries that will be from abroad like Singapore, I saw Hong Kong, Guam. Hopefully next year, we'll have more countries that can join.
8: Bukod sa pagiging atleta, ano nang susunod para kay Heidelin?
9: Hindi ko alam kung what's next. Hindi ko alam kung pwede ko nang i-share. So, hoping na maging kompleto na kami. Kompleto na as family. Sana. Yun yung what's next na nilook forward ko.
8: Samantala, formal na inilunsad ni Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour nitong Biyernes. 12 team mula Luzon, Visayas at Mindanao ang maglalaban sa Professional Pickleball League. Bukod sa nakahiligan din ni Pacman ang pickleball, layon niyang palakihin ang sport sa bansa.
1: Marami tayong matutulungan nito at maraming ma-encourage para maglaro ng pickleball.
8: Magkakaroon ng 5 legs ang kauna-unahang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour na magsisimula sa October 3 sa Angeles, Pampanga. Paige Javier, ABS-CBN News.
2: Lollapalooza fever is still on para sa Kings of P-Pop SB19. Ilang international media ang tumutok sa debut ng grupo sa isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. Tampok ang SB sa ilang article ng Teen Vogue, kung saan isa sila sa mga napiling best looks ng Lollapalooza 2026. Ikinwento rin ng mahalima sa Teen Vogue ang disenyo ng kanilang stage fits, kung saan ibinida nila ang kulturang Pinoy. Ang ilan sa kanilang suot may mga habi at alahas ring mula sa mga katutubo. Featured din ang mahalima sa Forbes at Rolling Stone Korea. Samantala, nagkaroon naman ng interaction si Stelle kay English singer-songwriter and record producer Sienna Spyro sa Lola. Matatanda ang ginawa noon ng cover ni Stelle, ang kantang Die on This Hill ni Sienna.
7: Isang 13-anyos na budding artist ang gumuguhit ng mga portrait ng mga namamasyal sa UP Diliman sa halagang ~10. Ang kita sa mga obra, iniipon niya para makatulong sa pamilya. Nagpapatrol, Francis Orsho.
11: Madalas na pahingahan at tambayan ng mga estudyante at iba pa ang sunken garden ng UP Diliman sa Quezon City. Pero para kay Malen, 13-anyos na estudyanteng taga-barangay Old Balara, iba ang kanyang pakay. Ang gumuhit ng simpleng portrait sa halagang ₱10. At ang kanyang subject, ang mga dumadayo sa sunken garden.
12: Gusto ko po matulungan po yung pangiyak ko para, kasi po bata pa lang po ako, alam ko na po yung mga nangyayari po sa mga magulang ko po, hirap din sa kumita.
11: Ayon sa ina ni Malen, maaga niyang nakitaan ang pagkahilig sa pagguhit ang anak. Puno ng simpleng obra ni Malen maski kasi sa dingding ng tinutuloyang tahanan nila.
13: Puro drawing talaga mga dingding namin kasi bahay namin yun talaga eh. Nahayaan ko lang mga color na ano na tatampot niya, lapis, ball pen.
11: Ang kinikita niya sa pagguhit, ibinibigay sa ina. Hindi lang para sa pambaon sa eskwela bilang grade 3 student sa Old Balara Elementary School, kundi para rin sa school supplies at makakain nila. Aminado si Tricia na hindi madali para sa kanyang makita ang sariling anak na gumagawa ng paraan na makatulong sa pamilya. Lalo na't may mga panahong hindi makapasok si Malen dahil walang pambaon. Construction worker ang mister ni Tricia habang siya naman ay nangangalakal.
13: Napakalaking tulong ni Malen talaga. Kasi hindi siya yung kailangan mo nang sabihin na uunawaan niya yung nararamdaman ng yung buhay ba? Nararamdaman niya yung hirap ng buhay. Kaya siguro, kasi bibihira ang batang ganyan eh.
11: Pero bago naging inspirasyon si Malen sa social media, nakaranas na rin siya ng pambubuli.
13: Kaya sabi ko, nak, wag kang nasusuko ka ako. Mag-aral ka, mabuti ka ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Dahil yan, kahit sino ka ako, walang maaapi sa'yo basta may pinag-aralan ka. Yun sabi ko talaga
14: pwede
13: sa
14: niyo
13: kanya.
14: Ba, ma'am?
11: Sa kabila ng lahat, hindi binibitawan ni Malen ang pag-aaral at ang pangarap na makapag-aral din sa UP balang araw. Nadaanan niya para maitaguyod ang kanyang pamilya.
12: Pangarap ko po, makagawa ng malaking bahay para kasyang-kasya kami ng mga mama at papa ko at ng mga kapatid ko at magkasama-sama kami. Hayo lang yung hiling ko tapos hindi na makakabili kami ng mga tindahan para hindi na kami mahirapan kasi gusto ko ibalik lahat ng mga pinagod niya sa akin kasi naalagaan at ako mabuti.
11: Sa bawat obrang guhit ni Malen sa kanyang papel, may kasama itong pag-asa, ang mas magandang kinabukasan para sa sarili at kanyang pamilya. Francis Orso, ABS-CBN News.
7: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
2: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo, at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XP.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng organan ko kay namagot siya malunggay, tas maka-kwan siya og sugar, maka-regulate. Nalibay siya ko kay nahihirapal nga ni Dibay, taka-kwanugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since taga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos sa gapana po, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagtatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, naparapurapod.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

akong pagbisita sa tupi mga pininga, daghan kong naobserbaran, labi na sa bugnaw nga dapit, nindot kaayo mo inom og kape, no native coffee. Sa nagainom og kape, ang ako alang yung tips or suggestion o recommendation,

over 80, 120 over 70, or 110 over 70 ang ato ang mga blood pressure. Now, sa mga hilig kay kape, ang purpose para nga malagsik o mainitan ang ato ang tiyan. Ang kape, based sa research, dili siya maayong himuong beverage. Dili siya dapat himuong adlaw-adlaw inumon. Pwede siya inumon panagsa, pwede siya inumon for emergency, pero kung kada adlaw inumon, dapat mag-check na ta sa tong BP basing nagtaas ang ato ang mga BP. Kay once pag mutaas sa tong BP mga binaga, night tendency madaot ang atong mga ugat. Nga mulid ni siya sa stroke, mulid ni siya sa pag-atakis kasing-kasing, mulid po ni siya sa pagdaot sa atong mga kidney, mulid po ang pagtaas sa blood pressure, ang pagtaas sa atong BP kung madugay ni siya pasagdahan, mulid po ni siya nga magtubig ang imong baga, nga pwede ka malumos ang imong kasing-kasing, mulid ni siya sa infection sa baga o sa imuhang system. Ang pagtaas sa BP, makapa, buta kung pasagdahan. Ang pagtaas sa BP alang sa mga lalaki kung dugay na ang taas nga BP nga mapasagdahan, bisan nga nagainom ka og mga maintenance pero wa gyud man normal ang imuhang BP, pwede ka magkaroon ng erectile dysfunction. Pwede ka nga dili na mubarog ang atong kinatawo. Wala nay sensation or stimulation. Ay uban gamay ra kaayo ang pagbati. Ang uban wa nagipagbati. Hinumduman na to mga pinaga, ang pagtaas sa BP, pag madugay na o pila ka mga tuig na, tagas kaya po kayong BP, pwede ikawala sa ato ang memorya. Pwede ta malimtanon ang wanguhon. So, dili yun dapat pasagdahan ang atong mga BP. So, dapat i-check yun na ito pinanga. Now, sa mga nagainom og kape, maghatag ta og mga alternative pamaagi nga muinit ang atong lawas every morning. Unsay buhaton inumo na ito, Dok, nga dili mo taas akong BP every morning, labi na sa bugnaong dapit. Now, kung panagsa lang, kay inibisita lang kanya ng area ha, niya ng lugar ha, pwede mag-inom kang kape matagbuntag kay tungod sa kabugnaw. Pero kung tinuig na ka diha, diha na ka nagpuyo, unya imo nang mahabit, imo nang pirmintihon nga sig inom og kape matagbuntag, matag-adlaw. So, dapat i-check the gyud ang ato ang mga BP. Ang atong alternative nga pamaagi, mag-inom og pula nga sili. Kanang bitawng gagmay nga sili pinangga nga pwede rag makaya ra bitaw nimog tulon. Unya sa mga sensitibo nga mga tiyan og mga tinae kay na may uban almoranason. Napoy uban tambal sa almorana sa ilaha ang sili para nga moinit ang imong lawas sa sili. Unya dili moinit ang imuhang tiyan og ang imuhang lubot, no, ang imong tinae. Magkaon ka og lubi matag inom nimo sa sili. Magbanggod og kagud kag lubi kauna nimo pinangga. Ang problema kung kapuyan ka sa kagod o lubi, mano po na ang imong problema pinanga. So, kung kapuyan yung kagod o lubi, para nga kauno ni mo matagbuntag para dili katugnawon, para mo init ang imuhang lawas, ang sili, parisa na lang ni mo og sara-sara. Pinanga ka ng bugas nga sinanglag. So, kung gusto kita mo inom og init, matagbuntag, humagkaligo, pwede mag-inom ta ng sara-sara. Ka ng itang bugas sinanglag or mais nga sinanglag, mao na to ang galingon, sanglagon, galingon, pinukaayo. Unya, mao na to ang inumon, matagbuntag para mainitan itong tiyan. Unya, imni og isa, hantod, tulo, or lima ba? Depende na si mong tiyan ha. Depende na si mong tinae nga di mahalangan ang imuhang kutukuto. Mo inom ka ana, kanang siling labuyo. Or kanang sili, kanang gagmay bitaw nga igo ra matulo ni mo bitaw. Pula gyud, basta bugnaong panahon, pula ang inuma. Pero kung init ang panahon, green ang inuma nga sili. Ginagmay lang pag-inom sili ha, kay pag once masubrag, daghan ang imainom ni mong sili, pwede ka almoranason. Sama sa mga gina-experience sa uban, nga pagdaghan lang sili inumon, almoranason sila. So, ayan, sili og sara-sara or bugas sinanglag o gigaling na tupino, mauna na'y pampainit, matagbuntag. So, malipay na tanini nga maabutag tigulang, maabutag 80, 90 nga layo tas atakis kasing-kasing. Sagad manggods kamatian sa mga Pilipino, di mas katigulangon pinanga. Namatay man tungod sa atakis kasing-kasing. Ang pinakadabes mabutag 100 kapin, no? 100 kapin ang edad. Nga dili ta atakihon sa kasing-kasing. Pwede ba na, Dok? Yes, pwede na. Tungod kay maugin na ang gisuti sa research. Nakita sa mga scientists,

0: nga ang mga tao pwede gid mo abot ang ilahang edad, 100 ka pinang edad. So, the best ni siya nga advice para sa mga naa sa mga bukid nga nanginahanglan kaayo painit sa lawas, sara-sara ang gamita, panagsalang gamita ang mga native coffee, maglaga or magsanglag na lang ta og mga bugas, mais, humay. Unya, mo'y galingo na to, pino kaayo. Unya, kada inom na to, ana, tulakan po na to og duha ba kasili, siling labuyo, katong pula, ang color pula. Or sa mga gahi-gahi og diyan, pwede lima ka sili ang inumon. Para nga mo init, unya, dili mo taas ang imong BP. Gani ang sili pinangga, nakita sa pagtuon, makatabang ni labi na sa mga nasa bukid-bukid nga naay sakit nga fibromyalgia. So unsa man ning fibromyalgia? Disorder ni siya nga sakit ni siya sa atong kabukugan o sa atong mga muscle. Pag once nakasakit na niini sa imong kabukugan o sa imong kaunuran, kapoy ang imong lawas, maglisod kag tulog, malimtanon ka o saputon ka, di ka kasabot sa imuhang gibati. So sa mga naay problema niini, ayan ang sili. Inom ka every morning kung mugno ka inyuhang dapit. Unya ang sili, nakita nga sa mga na problema sa menstruation, sa mga kababayinan, sakit kayong puson, ala paim nagsili, duha, tulo, lima. Para di maghaplos ang tiyan, paim na og sara-sara pinanga. Makatabang po baya ang sili pagpa-increase sa ato ang flow o daloy sa itong mga dugo? Mauna dili ka tugnawon pag makainom og sili. Gani ang sili, napod siya'y property ng antibiotic. Labi na ang dahon sa sili, kung nakay samad o niya medyo na-infeksyon na, nagdana na, dukdukon ni mo, tadaron, dukdukon ang dahon sa sili. Pwede po ni mo na siya ipatulo ang iyahang duga dito sa samad nga nagdana. Pwede po ni mo siya ihampol dito sa nagdana nga samad. Gani ang sili po mga pinanggano, ang iyahang bunga ni ana, pag inumuni mo na, natural decongestant po na siya. But pasabot sa mga clog up kag ilong, labi na ay kalintura, na ay colds, mga pinanga, makatabang na siya pag-stimulate sa mucus flow, gikan sa itong mga sinus cavities, nga mo clearing siya sa congestion. So daghan pa kaayo pwede matambalan sa sili. Mauna nga ang mga langga, manok, mag-inilugay gyud og kaon sa sili, mga pinanga. So, sa mga nasa bukid ha, o sa mga tugnaw kay nga area, ayaw na ninyo i-maintain ang mga native coffee nga adlaw-adlaw mag-inom kay basi mo taas ang atong BP. Pwede once a week, pwede panagsa, pwede for emergency, dito na ta sa bugas sinanglag, nga naisili pinangga, para nga layo ta sa hypertension or high blood pressure. Pag dili pa taas imong BP, ala sige, inom sa imo ang kape pinanga. Pero bantayan ni mo ni siya. Pag mo inom kag native coffee, dili ba ka nerbiyoso. Pag mo inom kag native coffee, dili ba ka maglisod og tulog. Pag mag-inom ka og native coffee, dili ba ka saputon. Kay ang native coffee, tungod kay mupuga siya sa imong kusog, pwede siya mo pa-imbalanse sa imuhang system nga pwede po ka mahimong saputon. So, ang ato lang niini nga pwede ta mag-inom og kape, mga native coffee, pero dapat kabaluta mo gamit ni ini, kanos a gamiton, kanos a dapat dili gamiton.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw enjoy mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
3: Basta healthy, happy!
0: Mga lifestyle changes nga ito ang i-consider para nga mubaba or mo normal ang atong blood pressure. Number one, imong bantayan ang kadakon sa imuhang puson or sa imuhang hawak or sa imuhang tiyan. Ang blood pressure sagad mutaas ni siya basta usab ang imuhang timbang mutaas or mudako or mubugat. Ang pagka bugat or masubrahan ka sa bugat, mupahinungdan ni siya nga dili maayo ang imong tulog inig kagabi. Gitawag, labi na kanang gitawag sleep apnea. Mao na siya mo pa, usa sa mga hinungdan nga mupataas imuhang blood pressure. Mao nga sa mga lalaki, sukod-sukod po sa atong mga tiyan. Dapat sa mga lalaki, dili musubra 102 centimeters ang kadakon sa atong mga hawak or 40 inches. Sa mga babae usab, dili dapat mo subra sa 35 inches or 89 centimeters ang atuang mga hawak. So sukod-sukod po ta mga pinangga. Ang pinaka-the best nga buhaton para nga dili mo taas or dili mo dako ang atong mga hawak, himuon lang yun ang pagkugi, ang pagpraktis nga dili matulog busog, dili na mukaog karne inig kabi, dili na mukaon og mga bugat kay nga pagkaon inig kagabi. Bisag isda mga pinangga, kung naanak ka sa mga risgo sa pagtaas imong BP o medyo dako na ang imuhang tiyan, bawal mo kaog isda and even itlog inig kagabi. Mas maayo ang kaunon matag gabi, mga gulay na lang, labi na mga kalabasa, mga sayote, mga humok kaayo nga tunawon. Pwede po mga dahon-dahon, mao na itong isudan. Og himuon po sa dili pa mag-breakfast o sa dili pa mamahaw, dapat himuon ang pagpasingot. Himuon ang pag-inom sa init-init ng tubig o daghan po kaayo ang nagpaspas ang ilahang pagpayat. Every morning mag-inom sila og pure tuno sa lubi. Mga 15 ml to 30 ml lang mga pinangga. Imo na siyang imnon ang kadakon lang niya bisag na alang sa isa ka cube or duha cubes. Kakuan mo ng ice cube tray mga pinangga. Sa tong refrigerator bitaw, puno na siya og pure tuno sa lubi. I-freezer na, inig kabuntag, gahi naman to siya, magkuha ta to isa or duha or tulo or upat, at least mga duha ka cubes. I-mix to na to siya sa isa ka basong init-init ka tubig. Daghan ang nakamatikod nga mas dali mugamay ang ilahang mga lawas sa panahon nga mag-inom sila og pure tuno sa buntag. So ayaw po daghan na kaayo ang pure tuno. Ang pag-inom lang sa pure tuno ginagmay lang gyud. Og ang pinakanindot human makainom sa pure tuno, ang gisagol na to sa init-init nga tubig, mas nindot magpasingot, mag-exercise or maglihok-lihok kung naakas kabukiran, hala manilhig or manguma. Maglihok-lihok, magpasingot na pinanggap. Mas paspas matunaw ang atoang mga fats panahon nga maglihok-lihok sa wala pa mamahaw. Or mubaklay 15 hantod 30 minuto sa dili pa mamahaw. Dali kasing ton basta makainom ka og pure tuno sa lubi. Ikaduha, ang pag-ehersisyo matag adlaw. At least sa sakasimana kalima or kaunom. Sa sakasimana naakay at least 5 kaadlaw or 6 kaadlaw. Dili mo bus 30 minutos ang pag-ehersisyo. Basta primero pa ka sa pag-ehersisyo, dapat hinahinay lang sa gyud. Slow to moderate intensity. Ayaw palabi nga mabot ka tagi sa kauras dayon or bisag 30 minutos lang, pero grabe po dayon ang imuha gyud intensity sa imong pag-ehersisyo, maunay makapa-arthritis, maunay makapasakit sa imong mga joints. Usa sa mga dapat natubuhaton nga parte gihapon siya sa pag-ehersisyo, human og kaon, maglakaw-lakaw, magliog-lihok gikan sa 10 minutos hantod 15 minutos, ayaw lingkod humagkaon. pag once human og kaon, ang imong paglakaw-lakaw o pagliuk-liuk dapat hinay-hinay lampod. Bawal magpakusog dayon. Tungod kay, pwede po ka maimpatso o masakitagtiyan panahon nga kusog dayon ang imuhang himuon humagkaon. Ang paghinay-hinay o lakaw-lakaw, pagliuk-liuk, pagtraba-trabaho, makatabang siya sa pagpatunaw sa imuhang pagkaon according sa pagtuon. So, ang wrong practices nga human o kaon, magpadayon-dayon silang meeting. So, dili gina sa maayo nga practice nga sigig meeting, naghinahinay kadagko ang mga tiyan. Makaluya na sa lawas, makahatag nagsakit sa ato ang lawas, makahatag na sa problema sa matag panimalay o sa ato asab nga panggobyerno sa tong komunidad ang pagkamasakito nato tungod lang sa wrong lifestyle. Mo nang pinaka the best human og kaon, dili mo ditsog meeting lakaw-lakaw. Lakaw-lakaw is the story nga naglakaw-lakaw, liuk-lihok, 10 to 15 minutes. Ay ha mo balik og paglingkod. Number 3 is eat a healthy diet, no, para dili mo taas imong blood pressure, di ka ma-high blood. Dapat makonsider nimo nga healthy diet ba ang imuhang ginapangkaon? Likayan or iminus-minusan nimo ning pagkaonan. Number 1, mga mantikaon kaayo nga pagkaon. Mas sebo kaayo nga pagkaon. Unya, mailahan baya nimo dayon nga grabe na ka sebo ang imong gipangaon. Kay human nimo og kaon katulogon ka, bugat ang imuhang ulo. Mauna nga ayaw lingkod, humagkaon labi na mantikaon ang imong gikaon. Labi na kung mugamit mog mantika, ang virgin coconut oil ang pinaka the best, no? Isa kutsara lang, kung isa katao lang ang mukaon, isa kutsara lang ang gamiton niya para sa iyahang prito-prito or paggisa-gisa. Kung duha ka mog tao ang mukaon, at least duha ka kutsarang mantika imong gamiton. Pwede pa sobrahan nimo ang imong mantika nga paggamit, pero hibalo eh. Nga kung humani mo kaon, katugon ka, bugat imong ulo, dili ganado imong function sa imuhang utok, ang pinaka the best, mag-inom ka og limoncito juice or maglakaw-lakaw, ayaw lingkod. Na usa sa makapahigh blood is ang parat kaayo. Usahay makaunta og ginamos, bulad, isda nga na suso nato sa parat kaayo nga sausawanan. Usahay di nato malikayan. Okay ra kung usahay. O kung makakauntag parat kaayo, ang pinaka the best nga imuhang ipares ana nga pagkaon mga prutas nga taas og potassium. Kasi si potassium sa atong diet maka-lessen siya sa effect sa asin diha sa atoang blood pressure. Ibig sabihin, ang imong parat kay nakaon para dili makapahigh blood, dapat mukaon ka og prutas like saging, kapayas, apple, pipino. Dili nimo isuso og suka. Dapat, no, ang pipino sagad sukaan pa man nato na siya. Ang pinaka the best human nato og kaon og mga parat-parat, dapat ang atong ipanghimagas imbis nga soft drinks para mawala ang parat, imbis nga mga dessert para nga mawala ang mga parat. Ang pinaka the best is prutas pinanggan, especially watermelon, mga unta ni ana saging, especially saging kasi ang saging is high in potassium nga mo tabang siya pag-regulate sa salt nga dili makadaot ang asin sa imuhang blood pressure. Iwasan unta nato ang sigarilyo. Usag yun siya sa mga hinungdan nga nung mutaas atong BP o makadaot usab ta sa mga makasimhot sa atong aso nga ginagamit. Hinumduman nato ang pagbiya at sigarilyo, simple lang yung kaayo binanga. Number 1, imuha lang yung i-decide. Imong desisyonan nga biyaan yun imong pagpanigarilyo. Una ang Ginoo nagsulti. Bisan kinsang mulaglag ni ining lawasa, pagalaglagon usab sa Dios tungod kay wala bata mahibalo nga ang atong mga lawas templo sa Dios, templo sa balang espiritu. So si bisan kinsa nga mga laglag nining lawasa, pagalaglagon usab sa Dios. Dili lang sigarilyo, bisan pa ang alcoholic drinks, no, kabaluta nga once masubrahan ka og gamit sa mga alcoholic drinks, so kasimana kaduha na ka mo gamit, makadaot na siya sa imuhang kasing-kasing. Ang sigarilyo mga pinanga, kaunan naman yung naglimonsito nga nay asin, ugum-uguman lang nimo na og mga ponkan or orange ang imong baba, mawala ang gana sigarilyo. Mag-prepare ka kada adlaw og isa ka litrong tubig sa butong. Kada maglaway kag sigarilyo, sigup-sigupon lang nimo ang tubig sa butong. Para nga mawala ang gana nimo sigarilyo, ayaw ka og karnisa. sulod sa isa kabulan hantod duha ka bulan para dili mangita imuhang dila sa sigarilyo. Ayaw pug kaon og candy, soft drinks ayog inom. Ayaw kaon og mga di asukal kay nga pagkaon kay mao na siya makapatrigger nga mangita kag balik sa sigarilyo. Og the last but not the least, para nga nindot ang imong blood pressure di ka ma-high blood, dapat naa kay 7 to 9 hours nga pagtulog kada gabi. Kung naa kay mga 6 ka oras arang-arang lang na siya, basta dili lang gyud siya nga moabot og pila ka tuig nga tag 6 lang ka oras ang imong tulog. May lang na siya pila ka mga adlaw semana kay naamang gitay giapas. Pero ang pinaka the best is 7 to 9 hours ang pagtulog sa mga hamtong.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Piliin mo na siya, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw.
5: Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipilara, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest, pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. We must accept finite disappointment but never lose infinite hope. Pwede na tong dawaton ang mga lumalabay ng mga pagka disappoint na baluta. Kwa nato madawat ang atong mga ginahandom nining yuta'a apan dili unta ta kawad-an sa dayon nga paglaom kanang eternal nga paglaom. Sa Matthew chapter 25 verse 36 nagsulti nga ang hari iyang dawaton ngadto sa iyang harian. Usa sa mga pagadawaton sa Dios nga mga tao kadtong naga bisita sa mga piniriso. Og sa Matthew chapter 25 verse 43 nagsulti, kun ikaw ug ako walay pagpakabana sa mga nangapriso, ingon ang Ginoo, wala ko kamo mailhi, palayo kamo kanako. Unya kadto di ang di kabalo mutabang sa isig ka tao sa mga less fortunate nga mga tao og bisan man sa mga hinukman sa atong sosyudad nga nangapriso, apan kung wala kay pagpakabana na sa ilaha, pag-ampo sa ilaha, pag-ministeryo kanila, ang Matthew 25 nagsulti, nabilong ta sa kanding. Sa manang kanding, nagsimbolo na siya sa mga laglagunon sa Ginoo unya na simbakulang. Mauna nga, mag-pray ta kadadlaw nga magmalipayon ta kanunay sa kaluwasan sa Ginoo at the same time maggamit ta niya sa buluhaton sa Ginoo. This is Dr. Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya karino sa Dios. Manaan atong tanan og mag-aayo sa tanan atong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
3: Basta healthy, happy.
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Og human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Ayat, it's Emma Gwine.
11: 7 o'clock.

Yes, may buntag mga kahigilaan, mga kagisunan, mga karangkada. Oras ato karon 5 minutos na humaan nagkalagubo ang dagna sa Las 7 sa buntag. Ayong morning sa atong mga nagpalanong-lanaw, ginibagaraw sa karon. Siyempre may gala sa itong mga sungintig paminaw din sa Dagbayan sa Davao sa 101.9 FMR Davao City, Mike Bundang. Good morning! Iyaw sa mga gala sa 89.5 FMR Dabnor, nga nanugad din sa Dagbayan sa Tagum. Good morning! Good morning! Good morning, Usam, sa 96.7. Naglanog-lanog, kita ganun may gala din ha, sa lungsod sa Nabunduran. Ang FMR Davao de Oro. Good morning! Adlaw na kita karon kalunas mga gala, ikatulong adlaw sa bulan sa Agosto 2026. Ako ang inumagawban ng Garangkada Garon, Garangkada Elmer Dudes, Romantico Tandog. Ang Duda, alas 8 sa buntag, mga gala. Atong pag-eskutan ng mga nagkailab na itong kapagabalita sa mga naggalinlaing bahin sa sulod o gawa sa nasun. May muminin niyo kasubaybayan sa muang Facebook page sa 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro. Kaya kita maglangan, may gala ni Ana ang uluhan sa atong mga balita. Arangkada! Arangkada! Sa balitang lokal, hipi sa CTTMO din sa Davao City, formal na nga nag-retiro. Arangkada! Arangkada! Mga grupong moapil sa Indag-Indag sa Kadayawan 2026, gipahibalo na. Arangkada! Arangkada! Suspek sa kasong statutory rape, dakpan sa Davao de Oro. Arangkada! Arangkada! Og regional top 1, top 2 og top 3 most wanted persons, dakpan sa Davao City Police Office. Arangkada! Arangkada! Regional News, kawatan ug manok panabong patay sa ginsan. Arangkada! Arangkada! Og barangay kapitan sa Cotabato gipusil patay. Arangkada! Arangkada! Headline sa tuang national news, mga opisyal, mga mupanig, nga mupanig sa China, gihangyo ni Secretary Teodoro nga mubiya sa pwesto. Arangkada! Arangkada! Og presyo sa LPG misaka, bawa sa presyo sa krudo, posibleng musunod. Arangkada! Arangkada! International news, tulo patay, kapain 20 kasamdan sa pagpamumba sa Musko. Arangkada! Arangkada! Balitang pognat sa kusog, Alex Yala misulod sa final sa Mubadala DC Open. Arangkada! Arangkada! Showbiz News, Chris Aquino gihinumdum ang ika-17 nga death anniversary sa iyang inahan nga si Cory Aquino. Arangkada! Arangkada! Og sa tuang kahimtang sa panahon, pipila ka lugar sa nasod gipailawom na sa signal number 1 tungod sa bagyong Luis.

Yes, mga karangkada, magtulog lang ko ba sa itong kinatibukan sa itong karangkada balita sa buntag. Tagalan sa ako mga kabanan sa FMR Network News Center, Troy Moreno among news writer o Preston Lim among news editor.

Son Pants o Tulets. Ingon man si Harrison Cirillo kung kauban sa production o technical staff. Sa muang butan ng station manager Billy Danrel Dulatre. Mubalik ko niya may gala sa ikaduhang segment sa tong uban-uban sa rangkada sa Bundanga. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok Magaingon. Pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang balita.

Sa Balikdabag Garangana, sa itong pagbarag-baruban, din sa doang programa Arangana sa Buntag. Ang tuwad pa talas 8 sa mga itong oras karoon, na doon kayo tayo 39 minutes. O man, nag-alabang ang alas 7. Doon 21 minutes na lang, unabudangat ang tag na sa alas 8 sa Buntag. Magigala, magabinati, magkasuking, magatigbiminaw. At walang gihapon na ginugubos ng alagad sa kahanginan, dudes, romantiko, tandog, dili, guwapo. Dili tisoy, mga higala, pero ha? Romantiko lang. Lapahilo na mo diha, mga karangkada. May pagpanikay sikay karon sa tuwang mga nanay, mga tatay, mga manang, mga manong, mga indag, mga undong, na karon sila ang mga tagsa-tagsag, mga panimalay, no? Ang mga estudyante na sila, mga eskwilahan. Nagpamahaw bandanan. Bisan sa kapait sa itong panahon, karong mga igala. Diba? Ay, naot lang yapon kung anamoy gitakang sa inyong mga takanganan. Kaunta. Labi na nga itong mga bata. Importante itong mga bata magkakaon, diba? Ang ginikanan. Ang itong cellphone number, alang sa inyohang mga reaksyon, guminto, mga gustong ipabot din sa itong programa, mga igala. O doon ay mga ipa-shout out niya. Balik ko na. 0905-047-9954. Minaw de karon mga igala, si Dudong Riguya. Diha sa Purok 1. Asunción, Davao del Norte. Oy, mga taga Asunción, may buntag. Itong isugutan ng Asunción karon, no? Kanang naay gibuhat nga proyekto din ha. Sa gining pagpaningkamot nga makasungkit ang atoang unang distrito sa Davao del Norte. Congressman Di Carlo Uyoy. Natoy tukuron diha, sa ito tukuron diha. Ha? Oh, si Dudong Riguya. Riguya lagi, Dudong Riguya. Dong, may buntag ni mo da dong. May paglanog-lanog diha. Kusog man daw kayo na imuhang kining monitor din na. Ang nanay mga silingan diya nga ilansang ang dial sa saan yung gamimino da 89.5, no? Diya sa kining FMR Dabnor. Okay? Buntag sa Magariguya family, particularmente sa Puruguan, Asunción, Davao del Norte, mga higala. Kuha lagi, Jim. No? Jim, nga tukuron din na sa kining kuhan. Asunción. So, nindot nga balita, mga higala, din na sa taga Asunción. Di ba? Magkaangko na mo o gininiang gymnasium. Dakong proyekto alang sa katawahan din ha sa lungsod sa Asunción, mga higala. Ha? Ang sugdan. O gisugda na niadtong adlaw nga Biyernes. Mismo gani magagana si Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uyoy. Ang apil sa mga dinapit nga bisita sa kining groundbreaking ceremony sa maong lungsod, no? Sa maong kining public infrastructure project. Apil sa maong mga proyekto ang Asunción Municipal Health Center nga nagdumong mga igsuon nga pakusgan ang paghatod sa serbisyong medikal alang sa katawhan dinha sa lungsod sa Asunción. Lakip sa mga proyekto ang Asunción Cultural
Education and Sports Complex kon Municipal Gym nga dunay 2,500 seating capacity. Ha? Nga mahimong venue gana mangigal ha? Sa mga dagkong kalihukan o kalingawan. Matod ni Congressman Uy, naningkamot ang ihang opisina nga mapunduhan gayud ang maong mga proyekto alang sa kayuhan sa katawahan mangigala. So si Congressman Uyoy ang nisungkit din dito sa taas. Diba? Aron mapunduhan na nga giplano nga dakong proyekto din sa lungsod sa Asunsyon. Itong pasalamatan, no? Atong pasalamatan ang atuang kininiang congressman sa unang distrito sa Davao del Norte, mangyagala. May tambong sa mga groundbreaking activities sila si First District Board Member Jane Ang, si, of course, ang atuang pinalanggang mayor din sa lungsod sa Asunsyon. May lain si Chari Dayaday. Mayor, mayong buntag niya. Dito usab si Vice Mayor Yuri Dayaday, ang iyang bana, no? Vice, may buntag. Mga konsehal sa lungsod sa kininiang Asunsyon. Ito nakita dito. Kambanugoy, punong barangay, Joseph Nilo Parinas, o Parinas, o gagatawahan sa Naisgutang Munisipyo. Diba? So, nindot na. Mauman na mga gala, no? Kay mutan sa mga katawahan. Di basta-basta na. Gani sa kininiang mensahe mga gala ni Mayor Chari Dayaday, grabe ang iyang pagpasalamat ng ito kang First District Representative Kong Uyo, no? Sa maong proyekto. Pero diha sa Asunsyon na. Diha po sa Tagum. Ming graduar ang dulaan sa 400 o naa sa 387 ka trainees nga nakakumplito sa Community Based Education for Economic Opportunities o CO STAR o Community Based Training for Enterprise Development Gipahigayon ang graduation ceremony mga karangkada sa City Hall Atrium ni Adong Julio 31 din gitambugan sa mga opisyal sa syudad nga may padayag sila ang suporta o pagdasig sa mga nang graduates. Gilauman sa mga lokal nga opisyal nga magamit sa mga partisipante ang ilahang natun-an aron makasugod o gagalingong panginabuyan o magkapalingon sa ilahang mga kita mga igsoon. Ang mga programa gipahigayon sa City Public Employment City Public Employment Service and Capability Development Office sa pakipagtambayayong sa Technical Education and Skills Development Authority o TISDA na isip kabahin mga igsoon sa padayon ng paghatag o oportunidad sa mga taguminyo. Good morning, sir. Greet ko sa akong apo. Belated happy birthday. Sa mga ni Jassy? Pagbasa ni Jassy o Jace? Jassy siguro ni. Jassy Henry Putat Kadunan. From Lula Idna Kadunan. Diyas sa Mabini, Davao de Oro. Sugda diyas sa Mabini, Davao de Oro. Salamat, no? Sa mga Kadunan family. Diyas sa Mabini, Davao de Oro, naglanog-lanog, tagaroon din ha, mga gala. Lamat sinuhang kanunay ng pag lanog-lanog. Ilansang inumagadayal kung asa magkamang naminaw garoon nga frequency may gala sa kininiang FMR network. Mayong pag paminaw ng tukang ED o Almahayson din sa Maykulan, naglanog-lanog ha, mga gala. Mga mahinay family ayong buntag usab nga naminaw garon
dinha sa Trading Boulevard, lunog-lunog gadiri doon sa greet lang si Inday og si Roy Roy from Jarex. Lamad sa inyong pagpamina sa may Boulevard. Unsa ka tinuod dudes nga karong adlaw may balaan kung madayon ba ang barangay og iske election? Kisa maingon. Madayon naman. Nabaday giamindang nga balaod. Na gi amen ba dayong balaod nga mapostpone laman. No? Importante gud ang barangay election mga igala, di ba? Aron katong wala ninyo ginaganahin ng mga barangay officials, pwede na dili ninyo padag-on. O niya mo pili mo. Kanabang barangay kapitan o barangay kagawad nga naapoy sulod ang utok. O, dili kay naalang sa silence committee. Kay mga barangay kagawad, baya, maubihan na yung mupandeg mga balaod, manay katimbang sa kapitan, mga igala. Kung doon ay ma-aprobang ang mga balaod sama sa resolusyon o mga ordinansa, no? Nga makaayo din ha sa inyohang barangay. Diba? Ano pong mutingog po din ha sa barangay. Hindi kay flowers, no? Flowers lang din ha sa barangay. Ang pili gyud mo. O doon ay kasing-kasing o doon ay pangutok. Dili lang tong... Ah, dili po itong utok lang, way kasing-kasing. Okay? Dili ka ba lumubati o gininiang kinahanglanon ngadto sa katawhan. No? Mayo lang og eleksyon, unya pag humag-eleksyon, di ba? Mangyamid na. Ay, daghang ganda mga politiko yung ana. Isan din sa kuan, Davao City. Di ba? Ang ngit-ngit o gangat eleksyon. Tanawa na garon, di ba? Mangit-ngit na ba sila? Di ba? Abtik mo hatag suli. Pero mahuman, magalingkod na. Kus, Ginoo. Ay, mga city councilor, Rosab. No? Mga city councilor, din lang tahingan lang, mga gala. Angat eleksyon, grabe, patabang mo na nga para magkadaog niya. Pagkadaog na, hangyoon ni mo nga mo na. Ngayon lang kagamay nga parayig na parayig, di ba? May ejikas lang, ejikas. Ah, napudpod na lang yung tudlog, dinuplok na yung cellphone yung paluap. Ah, paabot kang ejikas. Ah, manay ka ng tubag bito sa mga politiko, mga politiko, mga ingala, nga di good mo hatag. May yung ganda silang ejikas, taga ikong ejikas number, no? Di ganda mo hatag. May pa si Kwan. Diyan sa Tagum City si Attorney Konsehal Ed Mark Wakan mga gala. Pag i-request ni mo og kining sakyanan ihang katong minibus. Gamito ni mo para sa kining kasal, bunyag, lubong, di ba? Kasagarang kasagaran ginagamit ng ihang minibus ng lubong, di ba? Nakaserbisyo din sa Tagum. Okay? Buntag din mo na, Atty. Konsehal Edmar Quagan, padayon naman kayo. Bright na, may kasing-kasing pa. Okay? So, balik ta mga igala, ganong importante ang gining barangay election. Ang barangay mo ang unang level sa gobyerno, manggod, nga direktang nag-alagad sa katawhan. No? Ang desisyon sa barangay, adunay dakong epekto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa komunidad. Diba? November 2 ang filing, September 28. Diba? September 28 ang tod October 5. Nakaisikay na mo dia. Uban karon wala nang sugod na, libot-libot na ang uban eh. No? Naglibot-libot na. Atag nagkunog gining mga solicitation. Panahon na naron.

Filing of certificates of candidacy September 28 hangtod October 5 niya campaigning nga ginadili sa pagpangampanya, di ba? Upon filing of COC. So kung mag-file na ka og COC, no, bawal na ka nga bawal ka nga mangampanya sa wala pa campaign period. Okay? So October 3 hangtod November 9 election period ganban. Ginadili padala og mga armas sa pagnaagay lisensya. No? Gawas atong men in uniform. Then October 22 to October 31 mao na ang campaign period sa barangay. Okay. October 22 timan eh hangtod 31, October 31 mao na pagpangampanya, napulo lang kadlaw pagpangampanya. Mao na gani ang uban karon kasugod-sugod naglibot labi na tong mga dagkog mga barangay. Okay? Diri sa Davao. Kan? Gamay daghang tao pero gamay lang barangay dali ra libuton, no? Gawas atong dito sa mga bandang Turil, pero diri sa downtown, dali ra kay libuton. Gamay lang kayang area sa barangay pero daghang population. Okay. Pero dito ka sa may Marilog, Pakibato, Turil, Kalinan, Lagyo gud binagtansay ginagsakto dia. Okay? And November 2 ang election day. And then last day sa pagpile sa inyuhang susi. No? December 2. Ubang daw porma na. Pero naagya po yung makipagpustaan na yung mga igala na dili daw madayon ang eleksyon. 5,000 lang. Kisa may mupusta diya, 5,000 daw. Lingaw-lingaw lang sa dili kuno madayon ang eleksyon dudes. Oh, kinsa man na? Nanghagit sila o. Sa di kuno madayon, dudes. Lingaw-lingaw lang. 5,000. Sige. Sa ako, sa madayon. Ay, bawal sugal din sa ere. Okay? Bawal sugal din sa gini ang ere. Egal, 4 minutos na lang. Una mudang at antag na sa alas 8 sa buntag. Dininapod na buslot ang tabil sa itong pagpanaguban-uban ng ito ang programa Arangkada sa Buntag. Ang tulog ba pohon sa mga takna o sa mga istasyon nila lang sa 101.9 FMR Davao City. Salamat sa ito ang mga kaubanan din na sa 96.7 na sa may lungsod sa Nabunturan, si Tulit, si Pats o si Jason. O sa Tagom, 89.5, salamat sa tanang magandaminaw, Harrison Cirillo o sa muang station manager, Billy Dandrel Dulatre. Ako si Elmer, dudes, romantiko, tandok, magaingon. Walay kapusilanan ang kahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you all!